0: muimbi sitina we wabale kuanga kuhulia muimbi wange sitina we wabale kuhuliriza ndabida bali ya kaziru kumwalo ndabida promoter maka wabale kuanga kuhali promoter mambia ugambotia promoter mambia ndabida bali ya kaziru kumwalo wabale kuanga kuhemuli love legend Morris K. Owange
1: Mbuke wange
0: Wange
1: Uliocha
0: Jendi uliocha
1: Jendi
0: Oli burungi
1: Tia tavu
0: Azima
1: Soko ulire
0: Njo
1: Kumbuza yeche mwozo
0: Oyagala kumbuza yeche mwogo Ngirensa bure nankani
1: Soko ulire
0: Yidi ilungu zingu oli mukakamu
1: Nzo kwento kwembera
0: Anange
1: Ati soko ulire ngenda kumbuza yeche mwozo Ekibuzo ekyo ngenda kiyimba mukayimba.
0: Kati nange okukiddamu nga nyimba kiyimbe.
1: Simanyi oba okiyimba oba okyogera simanyi naye nze ngenda kubuuza ekibuzo mpe answer.
0: Aha. Yimba kiyimbe.
1: Naye ng'ekibuzo ngenda kiyimba mukayimba. Kati bw'owulira nga nsirisa engoma nti akayimba kaweddeyo ekibuzo kiweddeyo.
0: Ekibuzo kiba kikomyawo. Aha.
1: Kati ntandise.
0: Njo.
1: Ntunulira gola ngachi tell me what you see
0: Oro kare Kadi omanya kizibu kyokoze kiri kimu
1: Hey
0: Ongambye bwe ntunulira ndaba kicho katempulya nkulya buulizi bwe buzibu
1: Yire kanawi nokubango ndaba
0: Hadi bwe buzibu
1: Tera kwenze mbaina chulazi
0: Zoom in, guy. How many nakwea zikama sogani wano?
1: Uliocha.
0: Jini uliocha senga. Owen sasa gomu wati.
1: Soko ulide.
0: Nenye
1: no nalari do. Mkwana wogu wafani kadambide.
0: Ojimanyi waliwo wano eyabadde akumbuza
1: ani
0: ono alien dangerous yakubye simu nagamba senga aliwa
1: ni dangerous anjaga zaki
0: nina
1: takata ina senti
0: ningambo mwana oyo yandiba mwe chigambo
1: ai
0: chigambo
1: chali wedde muna alien kaina senti
0: alien kaina senti alien alina senti lulina mulaba n'emitwalo ebiri
1: Mtuwale hiviti jigula chini.
0: Akuwa kwa mtuwale omla na kufuna mguni.
1: DJ.
0: Wanji.
1: Singapore ni yowe nsa sage.
0: Kwa
1: ni makinde kusitream live avenue.
0: Baga ambachi.
1: Tuli good.
0: Bali burungi.
1: Sengu. Kwa ya gala wensu zidene tumbla radio hudu.
0: Singa nkugamba sengu chia kogira kuruli. Hala. Ani jukira nao wa mugama mutageza na damu na kuloga. Na hiya mnuna, na hiya mase ntungo.
1: Hey. Angate wa gamba chini, ya njiga kunjiza ate.
0: Ya, ya diyo, na kukuloma lo chimu gama na alio kakunku mrekoti.
1: Kwa
0: tina yeva muki kwa tina yeva mwa wa ina muka kumbucha kao
1: sasa ulire
0: ee
1: ina mugamba na kwa kari ndoko kundoga
0: akole ji
1: choka gira ali ndoko
0: choka no ya esubyo maniwe liari
1: Uh-huh.
0: Ya ngamba niyo kwa nuku kumanyira na ye mwanyi zange jezili kati jo ya vude kungamba omusala kwa yukeze mwanyi zange
1: ati agenda kugamba chechiraga
0: kati sima nyo bagina kutandikira wa
1: ati na yoku uke
0: esubi alina mwanyi
1: ama kubaga ingiza sente nga ya kola matono ati na kwenye gasana u
0: nina nge na mugamba
1: Mbaga ingi za senti ya liyange vizu ya kukukukula na yati nakuga sana omu
0: linakuru Alinawa kumedala
1: Iriwa
0: Namuga amba akuteke kumwezi kwenjala nga enjala wezi kuba wezi gira wezi nga kusala
1: ndi soko ulili
0: ee
1: kati atenzi tiketa agedi ndi mkaza imiri ndi tiketa kakunte kakumwezi guanjala
0: guba gambia ya gala today
1: kati
0: afune gwagira wasala kwegamba yawa huwe
1: nda kati afune wasala nza ampe senti
0: na ya tuwa chimanyi bufumbiri wa sengwa David yoboge ina kula senti
1: ntio
0: hanchi omusa kama teka bomuja bwe mtile muja kuchiumulo wali gotula butuzi wali nga gwasa ze senti akukwasa senti akukwasa
1: hanchi poko uliyanti kati ya onze mba kashia
0: hanchi ngogira
1: nze mba kashia wali eri wana ya salabu sazi nze nko hata senti
0: muganga
1: nze mba nina mubali lako ze mua
0: muganga nga mpeleza msitika bwa kumunga kwepikira
1: muganga yo sad story
0: ojo wangi soko soko rumbe
1: soko urire yanga ne muganga
0: aha
1: uwa sad story
0: Olo chichagana. Chichagana.
1: Atitori chagana.
0: Na ye.
1: Katinga wogamye mbolaba muganga kuweleza bustika mbola jika anetikira.
0: Ya chingambye dewa nunata yiko kumpeza bustike vyo kumukumu.
1: Andi jevude kugamba. Jeyeva sad story. Unenga mutumide ko nyi muganga Mike.
0: Neba kulabodi.
1: Eh.
0: Ujimu che ku macho chingi. Bara. Uji ah.
1: Tukola chi?
0: Uji o chi muganga chino. Uji mu bo wa.
1: Yagure bigambo nga byatuka.
0: Tiru walira muli.
1: Yagure bigambo nga byatuka ko.
0: Uli ajingambye? Mboyo mugambe nino mukwano gwe.
1: Hey! Agupimira mukiro oki.
0: Ono mwana bera nago mukiro.
1: Hey!
0: Yi!
1: Yatinzo gwa kiro te gunkolera nto bwi sente zenjagala.
0: Kati gwa to gwagalia musente.
1: Gunkwange gwa sente.
0: Gomanyi.
1: Sina gwa gwa pe sente.
0: Gomanyi omanyi dewo babuli jyo byose bakatonda omusajjanga yono.
1: Ako ulire.
0: Eh.
1: Ambe katika tonda na ya tayi nza kundi sapo iti nga po watu na ya tsunami. Ako ulire.
0: Eh.
1: Mkwano kwa mganga buwa wabu ina mkire.
0: Eh.
1: Kati kire za funeba azu buza mpe senti.
0: Wake up. Hey!
1: Ngata nnewa kukira shira la shina.
0: Aha.
1: Matoka tundo mgungu wano kwa ina mkiro ampe senti.
0: Ya gufune mu senti. Haba ntupa tunda kilo za mwanyine wafuna senti mgungu wano aliao.
1: Kati ya tundo mgungu wano kwa ina ampe senti.
0: Ndeba na wano social media kulika wa ntupa gambo. Sina mgungu wano. Nsa mgungu wano kwa ambula guguzabo.
1: Aha.
0: Bamuwe mu senti.
1: Echiru njiwa kilaya ntisagenda kuwa ina siza kunonye.
0: Ne baba kuliobu bina boba anji kati zilese ingini ya Joseph Ejaga.
1: Ingini ya Joseph Ejaga aliatia.
0: Hmm?
1: Aliatia.
0: Mbwa mkwano kumuruma.
1: Oba ni uwa kwe ya guza lujonga bani. Ahito kuwa ni uwa mkwano kumuruma.
0: Hey.
1: Nga na iwa kwe ya guza lujonga bani.
0: Masi. Aho sija kuli imba. Nena se. Nasemba lulie mabegao.
1: Hey.
0: Nga ngamba. Oju kile miembe ojaba lilao. Aineo ogutingo gomu yemba. Mchibanja chibamu wakati omguye. Ogutinga kuba zenga anonya baguzi. Alabi kainao kasente ke.
1: Miembe jaya ngera mwezi chi. Ntoke mbali wale muwane. Bawo waki kente kachi aliyo. Mikaiko wana njoko waka mbwa honda.
0: Chika nemi yemenge yali atunda abili lukumi. Kati go.
1: Kwa ulide.
0: Eh.
1: Kwa kati njoko waya kazi za damba wala nga kachi alinao.
0: Eh, nga watu kido kwa galomu kwano.
1: Eh, nga tayi nao.
0: Yawe wali obuzibu. Kati muganga nno.
1: Ndaliku vyanja gala nga kwendi.
0: Uliya muganga nno.
1: Mm.
0: Oyo nno mugamba asaleo asaleo mangu.
1: Ndiya papa alagawa.
0: Agamba kwe msalao mangu.
1: Nenda. Yeah. Na hata nye nga alikubu wangu nyo.
0: Kwa manjideo bali bubi nyo. Kwanji.
1: Kwa situ mbude radio
0: hundu. Mbude bali kubanga kuri.
1: Ntumideka ba uliza wa radio hundu wana timba gala nyo.
0: Okusingi la dalani.
1: Mbune baba basi nga sinamu uliza ako.
0: Baba basi kwa ali.
1: Ali atia.
0: Kwa ali taina tabu.
1: Anga inzo kwa yewa sekati.
0: Mbude kwa ali wano. Ali ono.
1: Nasa wala kubanga wali.
0: He wala kubanga mtuwe gwe na gweba nae. Hihi. Tate. Hmm. Yo mkule. Mtuwe gori.
1: Ambasada muganga Mike nkutumidde ko sebo.
0: Oyongedde ko nakasebo. Ka okiriza.
1: Era mjeso yosa omuntu mukuru. Oyina mu omwongera ke eri ya sebo.
0: Okiriza kiri je nkugambye oli nkwatiye mu rumu. Awo oli bi. Bajage.
1: Abisoko uli.
0: Aha.
1: Awasaja wa mganga Maiko walaba.
0: Eh. Hey.
1: Awasaja tupati ino bawe ikitibwa.
0: Eh. Hey.
1: Eh. Hey.
0: Lika.
1: Tu ino uko bawe ikitibwa kubanga.
0: Mm-hmm.
1: Na ito kanchileke.
0: Kahadi nazemu nabuza. Vamu hey. Bioku. Agambi vamu bioku. Oyavemu bioku ntumila sazeo.
1: Alete senti. Ndoko senta kwa tiva.
0: He?
1: Toko ulire.
0: Aha.
1: Vyo, gimu gamba ambu si. Iwa chogira batia. Wali wo, abami, umutere kubuu za batia, oba bagaro fendi, oba chala bambu.
0: Ngatubabu za batia mbunno?
1: Mbunno. Mbunaye mbwe, mbwa mtaja inza kukuatawa na usumuru kukaanze sente zo inja gala.
0: Zezi kusumuru la?
1: Hei, chilapenga ziri, tiza kweti na mungalu.
0: Hei.
1: Na nyingi ko, kisawo, nga kisawo vyo.
0: Akati, kati we, baba ya yagala ziku wanga, azikuwa kusimu nga.
1: Ante wa ino kumeki inga si wanti sente za agenda ukuteka kwa.
0: Hmm.
1: Zigenda ntibwa ziteka kubwa ati simu wegenda kuzito wambe nga siya sobola jigja wansi.
0: Muganga kugambia soko ya galeo ya akola sente.
1: Akola sente muagala.
0: Hmm.
1: Na yo kusinga singa kuagala sente.
0: Labando li baba basi. Alibaba, liga ambye.
1: Mm.
0: Neba nae guzu kuru kwa muge mwogo. Kakani. Gweze mwa chimanyo ugenze filu waba saji angoli yao.
1: Waba saji anti ninaba anja naba mbabduka mwuriferu.
0: Ngabuzibu choro.
1: Bi, guu ndiono.
0: Haliwa.
1: Gwavuka mwuriferu.
0: Dani yo
1: nimero wange gwenali nesukuri doko na ina abuka.
0: Ehe. Dani yo wa mukorotia.
1: Dani na ina abuka.
0: Ani?
1: Dani.
0: Ehe, yabuka.
1: Ina abuka mu rusero.
0: Kozi te ya chama.
1: Kati rusero luli luka, kati rusero lukalu.
0: Jewali ya de.
1: Rusero kati lukalu nonya recruitment simpia. Nonya recruitment simpia zente kam.
0: Nasembo ogize ngozimbye kiralo jo.
1: Ndiye kugamba kati kiralo kikalu.
0: Temuli ya dakayena.
1: Emuli yadde yadde yadda kabuka buka bwekati. Bwana kati njagala kukola recruitment mpya nyingizeewo.
0: Olo alano baba basi wawulidde recruitment mpya. Ali mukuwa gambo. Ho! Baba Pauli ngenze muli amwe nkoko nko webu ko.
1: Omulaki yagala nnyo kulya kwebuzibu. Omuntu tosobola kubeera ongolowoleza kumpi kukulya.
0: Ai.
1: Beera ngolowoza ku bintu ebinene kati baba basi yalowoza kukulya kokka.
0: Alowoza kulya kokka.
1: Lowoza nti nkinja ajja kulinnya ku nnyonyi.
0: Ate ekyo kye kyamulemaza yayitirayo n'ekigambo kyekyo.
1: Ajja funa ku byapa by'amataka kuba kati njomu kuba kati ndikundi zino recruitment center zengenda okuyingiza enjagala nzibagire n'amateeka. Ina mu ku byapa by'ettaka ng'olina okukola transfers de mannya gange.
0: Bano onono gwenda bakakoza beeko ono. Wano zina mawucha hapa.
1: Anja wanaku. Mwanga nani kuruti mentizeze zenja kolo kola nazo inaku zinangi.
0: Wena mche zimba. No mtu kena wa densuvi anjo kena mujia mu echa hapa yu ya wa mugobie.
1: Mtu wanyo wanyo na wasa jama atuwe zimbe. Mbendatuwa kapa aliba atuwe zimbe.
0: Aha.
1: Nidi kuruti mentifeteze njaga lokuwa na uzi njaga za atuwe zimbe. Na ama lako.
0: Omutu kena bate mbanyi nchi ugenze mufuna mugundi.
1: Aliwa.
0: Na hii ageze kumbala manji. Na ageze kwa adamu nsao ya koti inga atemu njijamu kachika kumbucha. Nemu manyanti katuwa nosenga.
1: Katimu wakankubulide. Okandu wa sanze mochi.
0: Kakumbucha.
1: Gamba. Kavuza kato sanze mwamu yiko.
0: Kakoza beka ngambie. Mbu nkugambe mbwa ine bilalo.
1: Bilalo byaki?
0: Autayonge deko.
1: Nte yugere bilalo ine byaki.
0: Maine bilalo nayo byaufu.
1: Baba ine bilalo byente, bilalo byente kosiza.
0: Kade da sebe abantu bachuka walogwe na sanga ngalunde nkofunga yazikolele ekilalo.
1: Njogera ku biraalo byange ate nazaazitunda mpe ssente kuba ente sirina bwe ngenda zibuze. Nagala ate ndandike kubonaabona nga nnoonya katale yazigula kati yazitunde ampeereze ssente.
0: Naye nga gwogenda muwaaki?
1: Ogenda muwaaki?
0: Gwogenda muwaaki atunde ntaleete ssente gwogera muwaaki?
1: Ndisooka owulire. Mba ina sooka n'ozimba enkolagana n'omuntu.
0: Enkolagana mwagizimba atya?
1: Ndaleese ssente atunde ku biraalo byente ampe ssente awo atandikira okuzimba enkolagana.
0: Kati gwe ngogera muwaaki?
1: Ate kye nnamuwa kibula. Tekisobola kubula. Era njiyanga omuntu omuku. Ndowoozanga omuntu omukulu okusinziira ku ssente z'aba aleese.
0: N'ogamba mwami ssenga ono.
1: Nemukwatirwa ekitabange.
0: Bambi kinyabo.
1: Ebyalo ebisinga. Ate waliwo ssente z'abasajja zatasobola kulya.
0: Leka basajja nga aliwa.
1: Kati ssente y'omusajja akuba bbulooka, ssente y'omusajja asima toyireeti.
0: Ate nno bazigabala bannoono. Ki ky'oliko?
1: Anti okugiri ojja naye nga bambi ogiri omusaasira. Namba kati ono ayinza okunkolimira.
0: Kati abo bo yangu yanti kati ojukira obeeramu n'ekiso mwanguyiza.
1: Era ekiso tekyanguyira weekityo naawe.
0: Naawe olina okubeeramu n'ekisa. Ogwe ojja kusubwa eggulu.
1: Ekiso kibeeramu. Era kisinziira. Kati waliwo omuntu gw'olaba nga tetalina kukwatibwa kisa.
0: Kozi
1: ngoina mugamba agenda yongera kola nonye sente.
0: Kwazi Puffle Banks wa tewa musima.
1: Aha Puffle Banks ya baba wange baba ni kati baba Puff.
0: Eh kati oli baba kafir.
1: Baba Puff oli baba Bass.
0: Eh baba Bass obuli jom nategedde linya lye tufu.
1: Eh.
0: Eh.
1: Sobanga
0: banga lenye baleto limai. Ah, jema dendi banji shana shaginze chizigi chocho. Ya watendo. Pia ka. Ni ka bi kafiro.
1: Singa to la kisa wan to kanu kumumani.
0: Ah. Labanno, labanno lino. Limu ganga liga.
1: Mbera ntanga zina soko na kusoko kumanya linya lyebbal.
0: Anjo yubaba wo. Imuganga ligambye.
1: Eh.
0: Mbwati wasaze omfeno mwere gogwage.
1: Yo blabanna. Aja kutura mawabula.
0: Kati omukozi otya?
1: Akolenga bwayogedde.
0: Anfe bufi.
1: Akolenga bwayogedde.
0: Niyazi, hati katia, ono somo muyamba, wali kumpi na awa. Asige no koni na mkumi na emu chitundo, oba kumi na emu hao. Ayangu wei.
1: Akolenga kwa asa zeu.
0: Afemu fi.
1: Ewe kumukiri za tunanyo.
0: Kwanji?
1: Waluwa President John Baker walugende.
0: Aha.
1: Alikuwa wakwangi yu.
0: Eee.
1: Kaza kubudu club mix bambi.
0: Bambi.
1: Yabela kwenye.
0: Hmm.
1: Wenjogera wanaiza nukubali mkundi kodi.
0: Eee.
1: Eee.
0: Wanangi.
1: Mwamanyia wantu vense sense kubwe.
0: Eee.
1: Tuwa
0: nasi mama mzili blandi nilu nye mwete agane mpawine kusenti. Hei
1: wa
0: nange chigambo chisendo chile mina
1: konyo. Hei.
0: Osabuka osabuka. Osabuka.
1: Sima ninyo kende vitufu.
0: E nabu ya mnage checho.
1: Oduwaru wa magua.
0: Ane asitu ukayeyo.
1: Hey.
0: Ah, nsijua wanenda guwao na mabala hao.
1: Hey, bado manyo leo wa maguwa tingati.
0: Hai, wa maguwa waliyo mnyuanyi wange DJ Siraji, Kalisa Plone, waliyo Deru Kimani Echimiuka wa maguwa. Hey.
1: Kata wawo na abana mpuli kata uli, si manyo bambi fangala
0: zena. Hamo, hano bambi bakwa agala.
1: Balimba.
0: Bakwa agala bambi.
1: Alimba tebanja kala nzo mtu wanja kala apari no kumbuzo simu ureta mani ya chini.
0: Vajitanga, wabula ugogu simu gogo.
1: Kama uurire.
0: Hey.
1: Omu mtu wanja kala.
0: Hey.
1: Tela kumacho mbuzo nzo simu ureta mani ya chini.
0: Hey.
1: Nye mtu kwenye karanti wanja kala.
0: Kakoza beka mbatu mbu gwetomo ila liki ya katu ndobu masubwa ina sente.
1: Katika mkunjimizi mbozi ya kamasu.
0: Mkunjimizi
1: mbozi ya kamasu. Aha. Edbe ninyo nani nchari mutonga nchari. Nchari sumari nasari.
0: Eee.
1: Ati waka mama wafi ya tega ange mmesi. Gazitega akamasu. Ati nzambambi mfudo kusumero nari nchari mutonga nchari. Nchisoma guna guna nasari tuvaisa wa mkaga.
0: Aha.
1: Ati nanti uke waka. Mkadeji kila liya sisi ya keza akamesu. Mkadeka akamonde.
0: Njo.
1: Ati nizo kutomero saha mkana. Kwa miyewe waka mkadesa mtanga u.
0: Aha.
1: Ya ina uyali alaze na inga kumpi. Kati nganzu kula olu jinga nyingira.
0: Ntio?
1: Mnyingira ngeza lendo maa.
0: Mhm.
1: Kumbe suka mesukuli kaka mondi. Kumbe suka masu.
0: Ey.
1: Ulika kaka mondi yali yakawanika waguru wati. Waguru we kabada.
0: Kati gwe twasoka kulengera kamasu.
1: Akamasu konna kalaba.
0: Aha.
1: Era nje nakwata yo neza wanula yo.
0: Noka tegulwa noka jaka kamonde.
1: Sirati ukugira. Nasi jaka kamasu.
0: Aha.
1: Nasi jaka kamasu. Nasi jaka kamonde.
0: Njo?
1: Nasi ukangu vengalo. Nde. Nanti kita akan mulai kembali pada zaman kalian jalan genuma. Karena suka aku bingkar rumah dan uang.
0: Coba tuh pangki aku anu beri kado yang gelas senti. Oh isa mubingi.
1: Oh yang ada kumas mas juki dempo zio.
0: No kakak tiku kakak orang tua unsi kau kalian dewa kabiagana.
1: Era ni nakalia.
0: Eh.
1: Ada kama suka ankuwe na kama munda kama nemo kulia.
0: Biyo na abi kula mundi gumu.
1: Nakalia, deka bwa kama sina na kesa mula kwa kesa muzi na kwa kweli. Nende kama munda kange.
0: Wanda.
1: Obula mtu mjawala.
0: Nkugambie.
1: Kuna walanga tuyiriba na kuu.
0: Wama chovola waliwe mbelaji yote agela kudamu.
1: Ushite mbela.
0: Anda.
1: Chovola wakuna mati kati. Ndyo mtu wanga mati. Senga idazi yu.
0: Eh. Wanebilo ozo vitu kila kamone. Kasuende zinja mbilo ozo.
1: Ushite mbela.
0: Ha?
1: Tagela kudamu yu mbela.
0: Anda.
1: Ndekala mbela nga dina chenje. Zonga wali minaoka. Sente nyankuwa tamuso nangenda ngula chenja gali.
0: Na hiyo sad story.
1: Kakala kunda mumbera ya kama sumuganda wangi.
0: Kame ya pawana. Jala yu. Kwa jitambudu Club Mix, emi! Club Mix, Voodoo Club Mix.

kumwalo gambo cha banda bilabali edimu kumwalo baba kumwale kulisa saku banda bilabali edimu kumwalo agamba cha moze edimu kumwalo muonge banda bilabali edimu kumwalo baba agamba cha loze kasensero kumwale kwanga kwa li loze kasensero banda bile Nuwe kampungu Angabye kwendi baba nuwe kampungu Nuwa nuwa kafuma nuwa Banda bilabali ya kampungu baba stede Ina kusuma sabili mutano mwezo kwa mnana Tuke na kufela kumamizi sport mutaba Abili mutano kwa mnana Mamizi sport mutaba Nujia kufela luwa kubili Oluna kuluwa katari Oluna kuluwa katari Eruenda ula mutaba ukumamizi

0: Kwegamba mwena mwamuzira ne mufuka ba luganda lwe. Anna.
1: Ya tusala.
0: Simuinao.
1: Amagena na amat.
0: Ah. Anna. Kadife. Kadife abasajja ne mutukolera chimwa abaina omwana nga namu yabalema.
1: Ziramba sasira.
0: Hmm.
1: Ziramu pemwe kibizi.
0: Ale wane no baso si yagambi ya yagala mukire mu awone. Ali kwe. Ali kwe ka mwe buli omwo mumwezamba mumuleke densi.
1: Mpe mwe kibizi cyane ne rundire.
0: Nga ya ni ajikuwa, ne ana ajikuwa.
1: Apa mji, baba ba mkabele de ya kurwa nako.
0: Nanange. Na chiso na chifunire dagale dizimbulukusa.
1: Banna.
0: Na. Bakuwa chije chaye. Kamu kali yao enguru bengeli yao tete geri kika.
1: Owange!
0: Owange!
1: Awala kwe marili.
0: Yes, sir.
1: Jimu DJ Pafla Banksi wa kwanza sinyo.
0: Hmm.
1: Nde DJ Pafla Banksi mchuhuga masaka.
0: Yes, sir.
1: Usani.
0: Hmm.
1: Kugenevi jawa.
0: Alali.
1: Ukategeni.
0: Ushegela.
1: Jateweni.
0: Oji. Hey. Anna. Katero genze. Die. Buffalo bug saying and I again it is not good. Hello!
2: Woo
0: woo! Where are you? Go to
2: Jinno.
0: Nisa da gamba jaka ko. Aha.
2: Awana watu zewa wategera wachia.
0: Oshagera.
2: Adamu tanga jeshwe tumuuzi.
0: Hmm.
2: Mbato si aunya.
0: Enyo.
2: Uwa kumwa diyo gera.
0: Eh. Why?
2: Adiata mgana omu yi ndioria. Guzi mungu kani.
0: Anti yoyo ye nyini ye. Yoyo. Yalimu kuimba micho kutifi yo. Mbade maunchi yebizi. Ah, nai. Andi yeye yebizi mungu sebo.
2: Mbande walero.
0: Hmm.
2: Mbade pola unye bebi jawa.
0: Hey.
2: Mbande kireme ukuleyo. Mbande zidwe vya anavyo.
0: Ah. Anange.
2: Eh, mbia kusubwa.
0: Eh.
2: Charongo.
0: Hmm.
2: Kadami kita kuwari.
0: He sebo.
2: Bato stafiro kuwari.
0: Eh.
2: Mbande kari. Wali wumu na masaka piyona fish.
0: Edia basi, edia kafe longo yangu odibuka.
2: Why?
0: Eh?
2: Wali wumu nani wange nyo.
0: Eh.
2: Kachate.
0: Hmm.
2: Ngozi wabude mjo kere gunge.
0: Hmm. Yangamba mwaza mwene misango.
2: Wuuu. Wali.
0: Eh. Teka nawe.
2: Mwenye ni nataka la dokumpa kuna chini. Choka tala ganda wange.
0: Mzino?
2: Nota nye.
0: Ojina. Ya gali zofune. Kati anafuna dinga taku wagali za.
2: Wakati achirene.
0: Haa, choa dai na jagira chiko zisa.
2: Bato, sisipena kukera nisere dara.
0: Nae.
2: Muka mlekala karibu nisa. Ate, bide kone tebe vizibu. Meni yogira mandi desu.
0: Karebi zibu mikulete dedi.
2: Mati mato so raika cheti nimisari ya nina.
0: Mm-mm. Kaina vye?
2: Mezo kule nye la kakati.
0: Mm-mm. Zeche namula wakira checho.
2: Checho.
0: Mm.
2: Kaya gabiza.
0: Mm-mm. Kwa mpozi mugambe mugambe tugende tufune kilo. Awa yangu wa.
2: Mene mugaba.
0: Ezo mgabada.
2: Mwambeke
0: no nage nana kajina ya luwayu. Olio manu baya hiyo negundi atanse jinu sabu nusa jidira. Anna.
2: Ito wana atara.
0: Anna.
2: Kutame
0: mechire macho. Tondaga. Ngena gena ke wa mukadde.
2: Mukadde biyari na mwiseke gureka umezi.
0: Nga wari.
2: Mukadde na mwiseke gureka umezi. Nga wari akime kubala. Kwa hivyo mwiseke gureka umezi.
0: Katizine songa za chitaba nicha asimanyigo.
2: Naye
0: ndabika ngenda kula business eyo njafuna abawagizi. Ze ngabwe malojisi kanjani kanenjisa mukawunga. Sikulimba. Changambye. Munywanyi. Ugambo utya. Ebyaddala sina gamanya agagaya sigaira ne kale tunonya tiswe tujinusako. Ningamba kati wa eyo no. Ningambe yo business kati nse mwentani kabucha yange.
2: Aha.
0: Ngi nsika kilo ne njawula ne njani kayo kakati ne njani kakile ze njawulo. Bwezikala nenzi sobunga kati abagalo jinusa nga bajja abagalo okununa oli ku lugendo toyina ngeri gyosobola kulya genda ng'onuuna. Ani atenga yavudde okubingamba laba ono bannange nyindako sibabanga bamanyi nti musilamu atwale eri naawe
2: bannange enowaffe musilamu anamekifo muzikiti yeitalinya kin abudu.
0: Ye kafelo abudu. Eno. Aina asatu. Aina diaba babasi. Aline dia bastosik. Aline dia roni baba.
2: Atinga te kuri ko dia video dia studio muzikiti.
0: Kaji na kaji ge la kaji. Ye kafela ani?
2: Abudu.
0: Wanji gwe
2: wanji
0: ina ho basto sangape wa ogo go kafero gwantama gwali embizi yone kasambya nasanga ho muguwa. Wenga mukoze ebintu bingi eyo. Kale mbizi wagiri adi. Gwe. N'omulekerawo muno omuguwa. Simanyi mwali mulunze ya nnaku lukulu. Kali kumwena nanoonyeza muna akatale. Wanji twagala bwenkanya. Twagala bwenkanya. Yeni nako wali akundiga
2: ndigambyako
0: wakolojo kukuma supu nga chayo cha
2: a ojiria oyo papa
0: walira kukundi kuchoto
2: era kubya kuchoto tatu ngoje yangu ya
0: kali go chimanyo mumwago gwagu magulinga gwa nsomba biuma.
2: Mwesha gamye.
0: Eh.
2: Mchu. Mwesha komba.
0: Basto sagambye. Embizi ye wajidira wa muzei pita makabu go.
2: Mwana ya mbizi ya makabu go. Mwantu ya lepe mkachiko. Mwesha sumo ine mpise.
0: Mwantu ya lepe mkachiko.
2: Tell me,
0: this is a cab,
2: ngatonia jirekawo
0: amma
2: sokwala ngatacha jibila chitufu
0: amma ene ai ene ngatengelwe linge ya matineri
2: wadiyo wale nyo
0: Najira ba, ne mugamba bastosi.
2: Eno zaba kunonya tine chairman kwati ku radio ya ulira.
0: Ne zenga tozoya zijawa. Eno maso bugere ngate butukayo.
2: Dakwa tuwa anga mushirika.
0: Aya.
2: Ba kunino bwenera ba bastosa. Era mugato zika.
0: Ali. Alinga. Alinga msaji afi wano.
2: Ah.
0: Omtaka waka waka. Taka waka baka de
2: ee
0: waba yamba de open yamba la nesoko bafa nakalami kakoja kakoja wa basi tu kafiru
2: kakoja wa basi
0: baluganda
2: ee
0: mze moyo ya jinda ga
2: na ye
0: mkwa
2: kugumologu
0: ee
2: ano nina nkamiju
0: anange
2: Baso sasarama genti guonamu nyani
0: Azeyo mkua guo msajja
2: Mkua gine
0: Wala
2: Na wenga Adanto mchini wakwa ganesa wanga Adanto mchini nye baina koti ya ini ya abwe
0: Baina koti ya abwe
2: Kwa suka ni mchichari nga kwe Kwa fetuwa galo
0: Abo mchibi ingi
2: Abo mchini Kwa wangi
0: Atoka aba Toka ba, dekera.
2: Toka.
0: Toka.
2: Toka. Toka. Toka.
0: Toka.
2: Toka. Toka.
0: Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka.
2: Toka.
0: Toka.
2: Toka. Toka. Toka.
0: Toka.
2: Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Toka. Nye ndo kutuka wanonga ikijawe ni na kenji daba
0: Wado vakula cheche otila Adika, nzaidi mkuto, adika ni kwa Eno polisi danso kuyama kwa mtu wabuli jio
2: Nalino, kutikazi chene tuto mwacha abichi mwene
0: Kati guwatu te ya tulide ne gondi, ne number plate
2: Ya baba ya kuwe mkutuya
0: Bwamazo mtu usayo tuwali wana wantu walaze
2: Chumina Chumina de mudalago ni nachanyeko
0: Ngamba yeye guwado tute Kupampulio gamba chikazi chade chinene
2: Nchile sao saa longo
0: Nga waliwa jindu chempulia chitaji chirunji
2: Chitina
0: Yecha tute number plate
2: Wadimika umuganda
0: Oh Ah E number plate chitufe ule E number plate Wa kubo genda jifu na na ye Chwa dovo kukola Tejisa njifisa Sijiruji Sijiruji ne number plate uja jifu na
2: Ami na nenda Sina tena koze
0: Mga Mga
2: Mga Mga Mga Mwia mkulimba vye vitufu
0: Si wacha mye komuru saluruna
2: Mwia ya unyanyi wa sori
0: Ya baba basi
2: Mwia sina uwe mbedako
0: Mwia mwia
2: mwia mwia mwia mwia mwia mwia mwia mwia mwia mwia Ndoba sako kuwila kasi nanga mnwani natu use
0: Kaligirovyo anobatu ya gachiboko
2: Hehehe Ula wasaya hongo
0: Kale
2: Wetange vijawa
0: Kale kale Hehehe Jabba kevila muli ima Mwanje chani so gambo cha Mwanje Mwanje o gambo cha mnwani Ndabila bali yao kuhunkowe Nkowe hoima road ya wakiso Kupali kwangu otumbu de mnyuanyi. Angami nabe kasambia mchibinge bukoma ansimbi jenzalibwa. kwebali nyone sega wa Cedric Florence Munagomba zike muyuki dungu mati ya hidi ya gayaza kakoza beka na kauma Grace Brooks Maereze chitibeda Remy Yaga Jackson J. Yugi wamune Julius Kake Chakonda batumbele mtu wabulijo radio budu ego banga kukota wanya hello
3: Kadija Uganda
0: wanji sebu
3: tata webali kweze kwanga
0: nange ntio
3: Justine kula gana ya mumna se
0: yes sebu
3: ndemu wayo kwa kwanga Bato Julius Enkoma Mlungu District abato zile Enkoma tata Mlungu District tata Juliza
0: yes sebu
3: yungwe leendo usiyo tia Kadija Uganda
0: sida tabu boss
3: kakati
0: Ati
3: kulia waga matikaza angeli ya balunda nyendika.
0: Sichu uli angako.
3: Ata nyoku ya walu waka tundu kiwaite usibombu balunda nyendika.
0: Hey.
3: Mwati chufu.
0: Ndia kubuli dizandabe.
3: Mpulida.
0: Kakati.
3: Kalinda lomu ntanyo nyo la chazanga chapa kutechi kuma chazanga.
0: Ha. Aucheta kaba ya baso kao.
3: Padia waso kao atati mani petwa kendo fula ngatu uleri ya levyo ninga batu gamba anti aten bala lele ngatu mikuwa wano mpanbakwen
0: wanji
3: ine piyale tiembala la wati kula wakama tiyale piyale tiembala la ya tumikuwa wano wajate bambwenu
0: bambwenu nande ganti ulimilu ayo
3: ate no Buganda
0: na eno Buganda
3: kati ate Buganda mbu ate yo
0: mbu
3: abali tume yale mbu ati Buganda
0: ya bwechi
3: bwechali kati waduwe chale chumu chimani kibaita nakatete nakatete kari lacho lacho kali chai kali na chino nye zako nyo nakatete yo abantu wazo agendo kusenga nge tete tijitiri kwenye nyo
0: chafo watu me nakatete
3: nakatete katalino ule chalo nkuma
0: katate
3: nkume yo abantu uzewe zwasi nga wata alika okusigule nkuma kuma zali nyingi nyo kati olina ngamba nti atete wewe unyanga nyobo ujange chawe chwa tumi erinya
0: hey
3: chale se chibako ya chitume erinya nenga ato ya chitume erinya ligwanga nye kati jane unisanyo nyo ila nagezako kumakingo kumalepanga liwambu nena lisila wakuteki ila latuka ni mmanya nemanya ndi kati yawe bya tumwe kwa kudamba ya kituma ngeri ya liri ya kuangalie necha zanga wali sivira tukera kuwa fina marusu na dokoli alika teo chukira tuza marusu kafawa kujote kejirizi nungu ofera ngota mkwa nye kumusana bazari wachi ukuna yunga apu wakota
0: aya bas ugende
3: akatata bate tata nsama utikizi bambi itumile kubantu bangi kansoko kutumilako wabili wo bilalo fransi aliawe nkubi nyangi maogola netumilaka watuzile nkuma atialu tuwa kamusubi rubona walo presi naireze chile damemi yaga walo wasu wabu Kenya aliawe mchigwa Kampala waluo baba waluo CTM Uganda muimbe kwanga mchigwa Kampala waluo chakwa emali chatu waka kabi chatu waka waluo charity pro from chatu waka umulangila kaja batesite funda waluo muanga planke chiwande mkule tukti agendo kutongoza embaga ingila kuzomweza avili mwenye mwezo go msambu gotulimu mkini deko nyonyonyo ila muanga zogu wangu si atuke kweli kula simu ni omuntu oba munye okusanga mutuka no kugula wabula nti ekitiibwa kibeeri Mukama Katonda tunidde abatuuze be Masaka bonna mu tawuni bonna Nyeri bonna abatuuze be Kimanya kyabakuza bonna nti mbaagala nnyo taata n'abatuuze b'omu kibuga Kampala okutwaza ewamu lwedi eno gyetuuka ng'ekuba boda up to boda lwedi enene ye lwedi mutasingwa ate elwede nanta negwa elwede jitasa nga na Uganda jituwa nga nzuri za tata nzemo yu kwa kwanga ate Julius.

0: eyo ye radio butu kumia kabili mwetano radio yo mtu wa ulijo
1: basaba ni banyabo abatu uliriza baniriza konyo ku programu ya feyo naku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli ali woli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olwokuba nti akusobozesezza okuli ya programu eno era gwe n'abaddenga atoloto mango gamba nga webuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjewo leero kubanga yakusobozesezza okuli ya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nchaziza ajati maimuna. Ojja kuba otegedde kyenjogerako. Ate mwana wato nerinyali nyonge dokulia tegedeza lifanana mu kusente maimuna. Mnunja huliriza kanuke kaseda dala katufu mwetu ino mchaliza. Kubanga kiliza gana banange mbera mbi. Ibintu bitabuse bulichote tenkanya techikola. Yadde mbera tugamanti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emoto kempyo zidaba ku lugudu amayumba amapya bizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manye ekyokola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sina bakukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku byokusiba kapapula naye nga bagamanti nza awali ajati maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe oboze kubatuliriza.
2: Abatuliriza mbalamusiza ko nnyo kambalamuse n'ekiramuse ekirungi ekya mukamafe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati maimuna.
2: Wanjisebo.
1: Embera nawo giraba.
2: Embera njiraba.
1: Ntunga bitabuse.
2: Embera.
1: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuna ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: okifunirawo
1: woli ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna.
1: Nze ajate kisinga okunnuma oba abantu bensinga okufaako bebatayina wadde kati ayinza okuba yayinako nezigwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo bebasinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
2: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07200 7551 ne 07600 92 53 07200 7551 ne 07600 9253
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunira ononga nti ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru nyinza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngali kunyonyi
2: nakubira nti onzijukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yesem
3: 0 ne bidi 0 nsavu mu msavu tano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbidi atano msatu 0 ne bidi 0 nsavu mu msavu atano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbili atano msatu
2: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakabira nagamba ajja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlordi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajja ati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'ogaa nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente
1: ne mukyakyo otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajja tizituddiremunko
3: 0 n'ebbiri 0 nsavu mu musanvu tano mwemu ne 0 mukagemu 0 ne mukaga kyenda mbiri atano musatu 0 n'ebbiri 0 nsavu mu musanvu atano mwemu ne 0 mkagemu 0 ne mkaga chenda mbili atano msatu
1: tweyanza nyaja tweyanzege tewali woko gwe gambuli muntu ye nadala avabu vyeringa kubasimu ngembere ekyuka oba wali woko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwa ugwe totawana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyoye nti ajja ati kino kwetaagisa nti ate ajja ati sirina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ngambe nti ajja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 n'ebbiri 0 nsavu mu musanvu tano mwemu ne 0 mukagemu 0 ne mukaga chenda mbiri atano musatu 0 ne bbiri 00 nsanvu mu nsanvu 5 mu 1 ne 0 nsanvu mukaga 1 0 ne mukaga 9 mu 2 5 mu 3
1: Tuyanziza nyo tuyanzege ngawe nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyobo ude una tusoboze sa nenge nakusaba abantu mwena bali wano wema kwa do muzindalo okozese dakika 2 ekinene ne banno basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngawinzo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubade bagamba anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
4: kikiriza ndo gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne memeyo ninjugumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade kulabanga ko njja ko kutegerera ku simu
2: nze bwe bibi byange bwe nkola
4: mpulira mameme gonna gankubagana mpulira ngali
2: ari kaka nanze bwentu bwenkula
4: bananga aja simayi muna
2: wanji nabo
4: akubako chonna chengamba ncho bachino bachili zikiriza akasumuluzo kana nkakuwe wevuke
2: ndabira wa
1: eh yomoto kezo nazi bakola chitumpo
2: baba mala ufikum
4: elina mazima mchalo ya chuso obulamu bwange
2: yagala nkuwe ye
4: nali sichasira ko yati kachimala ne kadi ino
2: kadi
4: ukafanya dalanti chi ndewe nategedde
1: Mungu
2: akongere
4: bulijondo otakula bako. Mbeka akatono kenguwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa mukasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne
4: yanchira chendi kuwa kisinga.
2: Wojozewo. Balaka lau fekum.
4: Nzokutegera. Akole
1: birunja simibwa.
4: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamanyi si chainza kudangulu.
1: Bambi.
4: Ngenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffeeyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja nafa
1: miaka 8 abana baba chali batonda
4: aha ayi twade tuna zimba kubanja sija kola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala kutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo wabulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvembi ntuyo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama
4: ne bango bana abana baga na abana bawuli yangu ngambo sibabwe nengeza ko nwanengo omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatusonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family engobye mu bintu wadde akagatwa akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina kya kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti wowe ine ebizibu n'otulote tujja nakaba nge misana nechiro mama yali ina wakadale waka nanga amuna yewera nga omuntulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira buli na kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba nayo manyi lwakitovaako mu kyalo eyo waki inojja nondabako nga wiiki amaziga goyina nosooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankwereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali 8 neetegekera olugendo mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
4: mayi
1: muna kwagamba owulira erinnyalye no owuliranga nobula mbukyuseke saweyo ajati mayi
4: ngamba nebulijjo mpulira abantu abenja olu nawo mutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba ataona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga
1: nimaziga
4: nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugama engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko obagumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzunkwate
1: ko ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwe nakubirako airtime kwono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera kulinyoje kumbe

Sawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: kende gitani kiringa mvaibo ngodi dizai chintabuli e chintabuli chomuziki kuti wamkaga kumacha sao kumina bine chitundo paka sawa saka satu ezo kumacha wano ku radio budu radio yomtu wa
1: ulicha 98.8 FM radio budu

0: Ekintabuli.
1: Ekintabuli.
0: Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mood za weekend. Kyowuliriza wano ku Radio Buddu.
2: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour.
0: Karungi,
2: kawoomu,
0: keeru bulungi.
2: Ate nga kasunsuddwa ebyuma eby'omulembe.
0: Kekebejjeddwa abakugu.
2: Era nga kali ku mutindo gwa nsi yonna.
0: Oyagala ka ssomero,
2: ka hoteri,
0: ka kulya waka,
2: oba ka mukolo.
0: Akawunga ka Buddu Super Maize Flour.
2: Ky'ekyokuddibwamu kyo.
0: Gwaketaaze mu butono oba mu bungi.
2: Kajje ku dduuka lyabwe mu nnyendo.
0: Ku mukono ogwa ddyo nga wakayisa ku stage.
2: Ng'oyambuka okwolekera ku welokamu.
0: Oba osobola okwegera. Endera ku factory
2: wali ekabale bugonzi
0: akawunga ka Buddu Super Maize Flour
2: kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited
0: bakubire ku simu
2: noti musanvu noti musanvu
0: mwenda munana
2: munana mwenda
0: atano mutano
2: oba ku noti musanvu munana bili
0: kumi na musanvu
2: nkaga
0: chenda munana
3: kati miaka 15 wedu nga muzukulu wa Kisolo Sonko Jude Omuso akuweleza maulie na programu ezenja ulo omulie zebia mfuzi ezebia nkula kulana omukwano wamuna ukusomesa kari nunuluwe nzonge yo Sonko Jude Omuso haba kuhula basebo ni banyabo ukumwega teko nga jaguze miaka 15 nga limu radio Sonko Jude asese wa miaka 15 ajijaguze na bana baza liwanga tewatuse mchivulu chatumye Sonko Jude at 15 years in radio save our premies ngina kusomesa liu mwendo mwezo kwa mnano mwaka guna kupatero shamu jimasaka habange mchetu jaguze wa mune Sonko Jude wa muna bana baza liwanga tewatuse tugenda kunyumirwa hanti haba imbi haba manji mugwanga kuyimba embutu zifuge ngambe ngome nganda oluwe tulia wamuno kunywa ngine kusumweza bilu mwendo mwezo kumuna no mwaka guna kupatero shamu jimasaka okuingi na mituwale bili kwesa tu vye pia mituwale tanu hemeza mituwale asatu ngatemi liango jakugula okusewa kumye zaka ungezi biwa kidwa hajeti sala bridles masaka hanjeli kikeks and cafe masaka topu mwendo Uganda topu tailors kusitefji complex masaka seloma shoes mchikupo masaka joana farm supply kulwebu kakata masaka pioni tents chijabwemi aseno fans masaka central wa mne region widows class fashions masaka enokatikino jizesunga kuchapa pateno shamuji masaka wa mna radio budu radio yomu ntu wabulija
4: Uganda ngabwe yeyongera okukakanya ekirwadde kya Ebola. Kikulu nnyo eri abazadde wamu n'abalabirira abaana okukimanya nti enkola z'obujjanjabi zonna gye ziri mu bifo eby'obujjanjabi byonna okwetooloola eggwanga. Obujjanjabi eri abalwadde ba HIV, akafuba, omusujja n'okugemesa okwa bulijjo tebiyimiriranga. Aba abali ku bujjanjabi bwa HIV, akafuba, entunnunsi oba pressure oba sukaali temwosa kulaba ab'ebyobulamu aba bavunaanyizibwako. Abazadde oba abalabirira abaana okufaayo eri omwana obutayosa kufuna ddagala litangira ndwadde ez'omutawaana kuba kino kitaasa bulamu bwe. Tolina kwosa lunaku omwana wo lw'alina okuddamu okufuna akayiso oba eddagala erigema. Kuuma omwana wo nga yeerinze endwadde.
5: Kasanti ab'ebyobulamu bataddewo enkola zonna ezikusobozesa okwetangira n'okwerinda akadde konna. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.

0: Mero zona mchibuga Masaka obuta suka angena kuzo mwezi makumi ya bili mubili wa mwezi guno. Eroku sinzira kumwagezu wa polisi mubendo bendelie Masaka tuwa kasirie. Atuburi densonga luachi chino chikolebua.
1: Kino kyemulabe kigenda maaso kize oluvannyuma lw'okulaba nti obubenje bubadde bungi obubadde bugenda maaso mu ggwanga era ekitongole kya traffic buvaayo n'enkola okulaba nti emmotoka zonna ezisaabaza abaana ez'amasomero n'ezo ezitali z'amasomero naye nga zeeyambisibwa okusaabaza abaana zikolebwako inspection abakugu baffe bayite ba IOV era nga buli mmotoka ekolebwako egenda kufuna na IOV report era nga wajja kuba waekyenjawulo ekibeera ku mmotoka ezo ekiraga nti emmotoka eno yakeberebwa ayetuukana n'omutindo gw'ekkubo era ensonga ekyekigenda maaso kyemulaba abantu bali mu kuzireeta twabawandiikidde amabaluwa okutandika n'olwaliro nga kupaka 22 which number nga tuli mukola kintu kyekimu ekyo naye singa abakulu b'amasomero bwe tebaleeta mmotoka ezo oluvannyuma lwa 22 tugenda kuba tuzikwata bukwasi.
0: Ebyo nga tubitadde ku mabbali abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu disitulikiti y'e Kalungu basiimye bya nsoso gavumenti ya Uganda olw'okubalowoozaako ne bawa ensimbi ez'okwekulaakulanya nga si zaakuzzaayo. Bano okusiima kuno bakulaze bwe babadde basinkanya abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Kalungu. Abawubyeko olubulu ebigere byabwe eri abantu bano gye bakolera okulaba engeri gye bakosebwamu ne bakozesaamu ssente ezibaweebwa. Baba kubirizo koze soburu nje simbi zino kusoburu kwe jamu wavo na kutukirize chirubiru wacha government. Karunji Matini ya Birina.
2: Yebuvu deko government ya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa yagabira grupu ezenja ulo ezabali kobule mu district 10 ye Kalungu sente ezili eyo mu bukadde obutano obutano nechigendererwa echabali kobule mbano okubako chebekolera olonno basobole okuchusa kubulamu bwabwe wabula abakulu ku district babitadde mwengatto ne bagenda okulambula abamu kubawe bwa sente zino era abamu abogedde ko ne radio buddo eyo muntu wabulijjo ngabano sente ezabawebwa abamu bazigulamu bisolo ebyokulondibwa gamba ngabo mutambo za dembe ente awamu nabo abagula mu ebijimusa bebaziza nnyo government olw'okubalowoozaako ne bagamba nti kakano balina ekisuubi nti obulamu bwabwe bwa kuchuka
3: ngankolanga sekretare akolera ku kibiina kyaffe ekyabaliko obulemu ku mubiri bakijjula disabled Farmers Group and their families tuli wano tusinkanyeko olwaleero n'aba kulubafa bakulembeze bakama bafa bavudde ku district nga twafuna sente mu mwezi gwa mwezi abiri May kakati twebaza Katonda olwayo twafunayo ku nkuba era abasomesa bagenze okujja ng'ennimiro yaffe etambula bulungi twebaza President Yoweri Kaguta Museveni okutulowoozaako ffe abalina obulemu
4: tudde nti abantu akasente baakafuna nga gavumenti bwe yali yakabasuza bulungi weewaawo mubeeramu obunafu wano nawali naye nga gye tubadde tutambula entiimu y'abakugu nga kuliko abasawo ate n'abo abavunaanyizibwako mu department ya community tubawadde amagezi ag'enjawulo naddala abalunzi b'embizi
5: oba mugatwala oba temugakola ki magezi n'embizi mwali zitunzi lwaki ne mufuna embizi nga mututa obudde bwammwe eyeggwako ey'olulyo oba mu seminari obatera okuba ne ndye nungi eyeggwako ne bwe mugigula kakadde nga mukakasiza nti yaggwako kulu nungi lulyo lulungi
6: oya bufaanana bwe buti eyina enjoka
5: bwe n'ogiwa kyacu w'oli omutabule gw'oŋŋambye era esigala ekola ki esigala tejja kunyirira olw'okuba nti projekiti ya group mwetaaga kuzaaza bwe mugabana.
2: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
0: Ataka chiko kebio kulonda kata andise olunaku olw'okunanga kawandisa abagenda okuvuganya ku kalulu kano ng'esigadde ennaku ntono kulonda kubeewo mugombola y'eggoma mu kibuga Mukono okwewandisa olunaku olw'eggulo kwabadde kwa bugumo ng'abasinga babadde n'olusegerendo lw'abawagizi nga bayisa n'ebivvulo wabwire Peter eyeegwanyiza obwa ssentebe w'ebyalo n'antabuulirwa bugwanyi mu Goma agamba nti aliko ensonga ezimujjeeyo okusobola okulaba ng'ataasa abantu omuli amazzi n'ebirala. Tebe tukomawo wano Richard Bugembe ngono ye ssentebe w'ekyalo ky'ekyalo sowe mu division ya Nyendo Mukungwe nga yewandisiza okuddamu okuvuganya ku kifo kino ky'ekimu akubiriza banne be besoboddeyo nabo okwewa ekitiibwa era bakomye ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu ate be baluubirira okukulembera.
7: Kubiriza abakulembeze bannange ffenna okwewa ekitiibwa ebyalo byaffe obutabyawulayawula era tubeere nga tukwataganyiza wamu mu byalo byaffe. Era nsuubira okukwatagana n'abakulembeze bonna okuva ku pulezidenti eyalondebwa era eyalazibwa owa Uganda paka ku bonna abatutwala mu bitundu gye tusembera era nsuubira okubeera omuwulize gye bali bonna.
0: Ono aliko byatubuulidde by'agenda okukolera bannakyalusowe singa anaddamu n'alondebwa ku kifo kino.
7: Yeesuubiza abatuuze byonna bye tugenda okwongerako n'abannyonnyodde dda nti waliwo enkulaakulana kati nnene gye tulina olw'okusinga kati tuli twali mu kyalo naye kati tuli mu site. Kati site eno tulina bintu bingi ate tulina abakulembeze abali mu bitundu byaffe era nze ngenda okubeera mukama waabwe kubanga nze mbatwala ku kyalo kwe basula. Deputy Mayor asula Kyalusowe, Mayor wange wa Nyendo Mukungwe asula Kyalusowe, Town Agent naye asula Kyalusowe. Nsuubira abantu abo be bakola byonna ebiva waggulu eyo tulina owa gavumenti tulina n'omulonde kati kitegeeza nti ebyenkulaakulana bijja kukyukamu naddala ebyakasasiro bye twatandise okufuna omungi ku byalo n'okujjukiza entegeka za gavumenti. Ndoza mwalabye nga ffe tulina Justin Namere nti omulimu gwatandise okukola ate naffe twagweraliikiridde wammanga eno wansi gye tuli tulina okukola ennyo okumwenkana ajenga tubuza accountability y'ebitukwatako naffe nga tukoze kina dansere za PDM ezo.
0: Ampuliriza na guli radio kola chamanyo okuliriza radio yeyo muntu wabulijjo radio buddo amawulire ag'obudde buno geego ku ssaawa ssatu tugenda kuwagabaddewo mu sabbiiti ennamba. Nze Ssonko Jude muzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ekintabuli.
8: Gigabada maulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buddu. Esawa zili bidi ezo kumacha budde bwesule sanja webale kuuliriza radio buddu. Echintabuli ky'obuyimba okuteka mu mudu za weekend kyuliriza wano ku Radio Buddu nga tujja kuzebya kabimu etane ja Radio Buddu ngeri kumpa wefaba kule weneza Obuganda ne Uganda yonna wamu n'okukyusa obulamu bw'abantu ngaita mu programu zeye ez'enjawulo kati Radio Buddu agenda kutuuka ku bawuliriza bayo obutereevu mu bitundu eby'enjawulo mu kyetumya Radio Buddu ati 25 tuwa era nga babijja bamwe abalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 11 mwezi ogw'omusanvu okuva ku makya paka kawungezi Radio Buddu yonna ejja kusibawo ebijaba mu tawuni. Tugenda kubeerawo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli enteekateeka ya Muteeseza Mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live ku mpewo okuwangula ebirabo omuli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa Mmeeme wakati w'abapresenta ba Radio Buddu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba nabantu wabijaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde biranye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwidogo msambu hanti Radio Buddu esanzeko Radio Buddu at 25
9: Echintabuli Echintabuli Echintabuli chowu yimba okute

Ekintabuli ky'obuyimba okuteeka mu mood za weekend kyuliriza wano ku Radio Buddu. Rainbow Agroscience Company Limited be bakola eddagala readout editta omuddo okuviira ddala mu mirandira ekikuviirako okulwawo okuddamu okumera mu nnimiro yo. Olwa tetamix ddagala erikola kasooli omuwembako n'ebijanjaalo lino nga lireetera omuddo okumala emyezi esatu nga teguzze mu kumera mu nnimiro ekiwa birima akaseera k'okwegazaanya. Kati ate posilini ddagala lya biwuka nga litebisaanyi mogo n'ebiwuka ebiri enduli n'ebibala eby'omuti n'ebikoola. Batukoledde eddagala adikonisita editta endwadde zonna eza fango gamba ng'akatonyeze bulaitakera ebirime n'ebirala. Kati ate tanikapu ddagala eriziyiza endwadde za bulaiti zonna obutatataganya birime. Gwayetaze eddagala lino lisange mu Bakamu Farm Supply wamu ne mu Bansanja Agrochemicals ku Buddu Street mu kibuga Masaka wamu n'ekyotera mu tawuni ebukoma nsimbi lisange mu Batamukedde Agrochemicals ate kaliisizo mu Babukasa Business Store. Kuba kusima okumanya ebisingawo noti biri noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti 75 BM 54 akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga k'Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okuwandika n'okusunsula abo bonna abaagala okwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bwa ssentebe bwa LC1 kwa kutandika ku lwokusatu lwa wiiki eno nga 15 olukukomekerezebwe ku ssande ya wiiki eno nga 19 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno. Omulimu guno gwakubeera ku bitebe by'amagombolola ku zitawuni kansol ne ku bitebe bya municipal divisions buli lunaku okutandika nga n'essaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Kale n'abeesimbyewo n'abawagizi mwegendereze bino. Eyeesimbyewo alina okubanga mutuuze ku kyalo ekyo alina okubanga aweze emyaka 18 n'okudda waggulu era nga munnayuganda eyeewandiisa ng'omulonzi ku kyalo ekyo era tewali ssente zonna zigenda kusabibwa kwewandiisa. Akakiiko kakubiriza mwe mwenna abaagala okwesimbawo ku bwa ssentebe bwa LC1 nti mutegeke empapula zammwe ze munaawaayo mu kusunsulwa ku bifo bye mwagala okwesimbako. Abalonzi mukubirizibwa okubeera abakkakkamu nga muwagira abantu bamwe nga bagenda okusunsulwa nga mugoberera amateeka g'ebyokulonda.

0: blood.
1: Era minister agamye nti nze bwentula wonga nywe juice nawe ngonywa kabia. Ensiri zikuluma nga nze
0: ya. Ngonywa kabia uzikwanguira.
1: Eh.
0: Ayi ngonywa kali akazito akazito ama.
1: Eh. Kati mulekera okunywa kabia ensiri tezibaluma.
0: Kwe wale ensiri avoid taking.
1: Temunywa kabia. Akuli oludo lwa government mulichiko egwango lokulo jo esenyunyi yatadde kuninga saba oleza wa government samu mayanja ne minister wensonga z'omunda mugwanga Crispus Kiyonga banyonyolero lwaki baddamu okukwata yali mbaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi oluvanyuma lwa okuyimbulwa bisajja bamuyimbula nagende wako lunaku lumuna womerwa mwaka lirike nkera ne bamukwata
0: nalangirira nti kati ngenze ku office magere tandikire we nakoma.
1: Senyonyi yabadde ayagala baminisita bano banyonyole.
0: Banyonyole aliwa.
1: Aliruda wa kubanga abenganda bamunoonyeza naye tebamulabako. Kati Crispus Kiyonga n'asaba parliament emuwa akadde. Ajena alipoota. Okay. Niwe yakomyewo na alipoota n'agamba naye tamanyi wali.
0: Banyono muzukulu wa Kisolo Kivumbi. Nene bwatali badde muzukulu wa Kisolo. Okumanya wali nacho
1: kikulu.
0: Nacho kikulu. N'ekitaawe yeah. Namulabye ko jjawo ng'abuuza. N'abuuza manyi yamuyitira Chivu. Naye Chivu aliwa. Chivu nga simanyi wali nga mwana nge Chivu
1: wana bamunonya wenganda bamunonya bazadde bamunonya omchala mnonya
0: enembera wetuka watu obo ugamba konti obakali abere mukomera nga tumanyi wali wamuna iwanu tomanyi chiriyo tomanyi chidako nebilala ebigwa mukoweli
1: ateguni yatu seno babuza asenyo njina waka neba nae kati government ya saze oku wamba anga buwambi bantu bayate lwaki tebaba kwata ne bamutwala mu kifo ekimanyikiddwa ne bamutwala mu kooti wabanga waliwo omusango omulala ogukola ki ogumuvunaani wa minisita amugirayo ssemateeka samu mayanja anti atambula ne
0: olaba yagigirayo ali ku ttaka nga agigirayo ku kibanja
1: asuba
0: nonga yawolereza
1: gavumenti kati ye buli kyovugamba nga akusomera mu constitution etteeka ligamba ki
0: kati ye yagambye nti ligamba ki nti ligamba
1: kuwamba minisita samu mayanja yategeezezza nti kimu kyokka kyamanyi buli kyonna kikolebwa mu ggwanga lino kirina kugoberera ssemateeka w'eggwanga era omuntu yenna akwatibwa aba alina kuteekebwa mu bifo ebimanyikiddwa obulungi
0: ssemateeka ye bwagamba
1: ssemateeka bwagamba era ye minisita ebisigadde takola yagambye ye kyamanyi ebyo ekikolebwa mu ggwanga kirina kugoberera ssemateeka
0: nalina mukwano gwange nga ye bwannyonnyola nenolaba nga temumutegedde kati nga alina gwannyonnyolera nga ye gwe mubuuza bannange bye mumbuuza nze nabikola. Lwaki temumukubira?
1: Obanye otaka kunnema.
0: Mwandabayo.
1: Yabuzeeko kimubagamba. Mwandabayo kubaba kubamuwamba.
0: Kuba bali bamubuuza. Mukwano gwange bali bamubuuza. Nga sebo tunnyonnyole. Lwaki ku bajeti y'embaga kwaliko omwenge ng'ate wano teguliiko. Abaye nze kawasa. Nze nakola bajeti eyo. Lwaki temumukubira?
1: Kawasa.
0: Esa olereza jababu zo waise nyonyi. Zabwo kunya.
1: Naliyo.
0: Wanda ba yo wanda ba.
1: Kuba muamba naliko.
0: Mvuga moto kezo. Kakati akachiko kebyo kulonda. Nako kaatandise ka wefu bencha wali tukomekerezo kuwandisa no kusonsula basente be. Naye ngo kimanyi nti tugenda mu mitwalo egisoba mu abiri mogumu. Okwetoloola ebyalo byonna ebiri mu mitwalo omusanvu n'omusobyo
1: abiri mu mwekisokalaki
0: oyo abantu abewesunsuddwa bantu baagala ebifo nalabye omukazi yaganzize ku bba wange kwenziza okwesimba mubbi wattaka
1: wawadde ne ssentebe yawandiisa abantu byabadde wamubeene mityana mukono mubitwinde ebyo
0: nasanga nga muligo sitatebali
1: nga ye teyewandiisa yatwala abantu abagenda omulonda ne babawandiika yagenze okumusunsulamu nga muregisita tali era ba NRM ne ba omuntu omulala gwe bawadde ebbendera ate yabadde ni bendera ya NRM
0: yakola emirimu mingi yakola emirimu mingi musajja
1: watuneyeerabira
0: okwewandiisa naye nga tubasabira abantu baayagadde obwa ssentebe walabye omusajja taata mutabani we naye yavuddeyo nala nga talina busobozi n'amwesimbako tugende mu DNA nze omwana gwenzaalwa tayinza kuba nga ataatuse ku seeyo
1: naye mmwe sebo buno obulula abantu bewalaniramu lwaki gundi anesimbaolabye
0: avuga luzi loyisi sebo nga agenda kwesimbawo
1: ku bwa ssentebe bwekyalo
0: ninga luzi loyise awetu sebatuze empenkoni naye nno gavumenti ngezi omanyi ssentebe w'ekyalo bamuwa omutwalo gumu buli mwezi kitegeeza omwaka aba afunye emitwalo 12 kati prosi bw'ogatta emyaka etaano egy'ekisanja ajja kuba afunye emitwalo 6 ng'omusaala naye yavuze empenkoni 2 amafuta.

0: Treatment tujikwata tutya byonna nisobola okubitegeera kati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku butya bw'okuuma amaaso go ng'oli ku mulimu gwo ngamba gwe awuliriza Radio Buddu butya bw'osobola okukuuma amaaso go nga malamu bulungi ng'oli ku mulimu gwo ne gatalwala nze Prosi Kabanda Nanyanzi tugenda kutambula ffenna mpaka ku ssaawa zigenda kubeera ttaano ndi ne musawo Masudi okuva ku Rapea eddwaliro erijjanjaba amaaso agenda kuba ng'atweyanjulira kati tweyongereyo n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero musawo tusanyusa okulaba
1: nange nsanyusa okubasanga tweyanzizza omukisa guno okubeera nga mugutuwadde okubeera nga tukyalako ku Radio Buddu nze amannya gange bampita Sudais Masud nga nvudde ku ddwaliro lya maaso lye bayita Rapea eririraanye waneeno ewa mmeeya e Masaka okuliraana akatale wa Central Market ku kkubo lye bayita Edward Avenue neyanza nnyo.
0: Kakati musawo ensonga lwaki leero tukuyise obeereko naffe ku Radio Buddu buli mulimu gwe tukola amaaso gano tugeetaaga era ge tukozesa kakati musawo lwaki olowooza twalukumi amaaso gaffe nga tuli ku mirimu gyaffe era lwaki tusomako kukuuma amaaso ku budde buno
1: neyanziza nnyo Prosi ekibuuzo ekyo ensonga lwaki twetaaga okubeera nga tukuuma amaaso gaffe ku mirimu gyaffe kubanga amaaso gaffe ye tool oba kyekintu kyesinga okukozesa ku mirimu gyaffe abasinga mu ffe nga tetusosodde oba musomesa oba musawo oba dereva w'emmotoka
0: oba mulimi
1: yes, oba mulimi oba omuntu akola ebitanda oba omuntu oba omuvuzi wa boda
0: oba yokya ebyuma
1: yes, fena fena amaaso gaffe ye working tool esinga okuba nga y'amaanyi segeza nti eno working tool esinga okuba nga y'amaanyi webanga erina obuzibu emirimu gyaffe gyonna gyonna egisigadde gibeera gibegenda bbeerako obuzibu oba nebigivaamu byonna bibeera tebiteredde bulungi.
0: Olowooza biki omuntu omukozi bisobola okumuviirako amaaso gano okukoseka nga ndi ku mulimu gwange ki kiyinza okumuviirako amaaso gange okukoseka?
1: Bintu bingi tulinamu ebintu ebikosa amaaso gaffe nga byenjawulo ekisookera ddala mu byonna tusobola okwogera ku mechanical injuries oba ebintu ebiri physical katugeze nti tugeze ng'owa boda ali mu kuvuga boda nga tayambadde gaalubindi oba nga tabiseeko ku maaso ge nayita mu kitundu nga mulimu enfuufu nemukuba ku maaso oba akayinja oba kati ne katandika mukuba ku maaso ekisobola okumuleetera eriiso okugyako ekiwundu. That's why abantu abasinga okuvuga boda omulimu ogwo waba gulingiddemu nga wayise emyezi ng'ebiri esatu ogenda okulaba ng'amaaso ge gatandise okukyuka lwa bintu bingi byasanga ku kkubo ng'oggyeko enfuufu n'ekitangaala ezo bayisiza emmotoka ez'ekiro za bulabe ennyo ku maaso era ogenda osanga ng'amaaso ge gakyuseemuko. Si kyekyo si ekyo kyokka n'oyo omuntu omubazi akola ebitanda neki naye asobba nga ali mukukola bintu bye oba omukimali ne gumukuba ku liiso obanga talina kimukuuma maaso oba eyo dust eva ku mbaawo nejjangu nemukuba mu maaso ate jjukira bubeera busongoovu ebimufumitafumita mu maaso yes n'ebingi kati ng'oyo ebyuma obwo obuntu nabo ne bumusamukira mu maaso nenuma nga bumuta amaaso kati injari ey'okubiri oba okukosa okwokubiri kwetusobola okwogerako kwetuyita environmento kitegeeza ekifo ky'okoleramu nakyo tusobola okukola ki nakyo tusobola okukosa kati mulimu abo abantu abakolera mu working conditions ngati zili favorable. Kati omuntu nga okumulimu gwe bamwetaaga atule computer ye obudde bwe obusinga. Kati omuntu asobola okujja ku mulimu ku saawa bbiri ez'okumakya nanyuka ku saawa emu ez'ekawungeezi naye ngaamuwa obudde bwonna yes alinamu eddakiika just nga asatu eza lunch naye ng'obudde obusigadde buli wagezaako yimirira nga manager mugamba we have targets to hit era nadda computer kyokka nga kampani temuwadde safety measures nga tebamuwadde gavindi ezimukuma ku kitangaali kyo ekiva mu computers. Yeah, so tulina ekirala kye tuyita chemical injuries okukosebwa okuva mu chemical bano abantu bakola mu chemicals katugeze nti omuntu ali mu factory ya chemicals abakola acid obaki asobomusa mukira mu maaso nga teyeekumye bulungi mulimu bano katugeze kati tusobola okugenda kuba makeup artists oba bano abakola mu saluuni ebyo ebizigo bye tuteeka mu nviiri z'abantu netutandika okukola ki okukola tugiyita ki so n'olaba nga ebizigo biba biva mu nviiri zoni nga bimusamukira mu maaso era kati n'okujja ne batugamba nti amaaso gansiiwa amaaso gamyuse naye saluuni yonna yonna erimu amatala nga kumi gonna gaaka okutte hand dryer eno okutta ekintu ekirala ebizigo biriwo ebiti so n'ogenda okusanga nga working condition temuwa safety y'amaaso emala.
0: Kakati abakozi bano nga bali ku mirimu gyabwe bulwadde ki obusinga okubakosa nga bava ku kompyuta byuma ng'ovudde ku kya kompyuta banabo kya holding omuliro ogwo bulwadde ki obusinga okubatawaanya
1: abantu webatyo obulwadde bwe basinga okufuna tubuyita conjunctivitis okubeera nga amaaso gaffe galina paati eno ya white eyo paati ya white erina kamembrane oba akaliba akatine kali very thin akabiseewo era buli erisobola emyuka nolaba nga lizimbyemuku akatinitini kakabeera kakoseddwa tukayita conjunctiva so bage bafuna conjunctivitis abalala ne bakosebwa ku munye enamunye ekwatibwa ebintu bingi nnyo kati emunye owa welding akakantu wekamukuba ku munye ojako ekiwundu kyetuyita corneal ulcer kati ekyo ekiwundu wekibeera kuwale managed ate akakantu kabana kakubye wakati walaba eriiso lirina parts nyingi naye lwakuba abantu abamu emunye gye bayita nti emunye ezobanga siye kati amaaso olaba mulimu akantu ka black kano buli omu kala kati munda mulimu kali akatini akakatini kekalaba akakatini akali munda ako tewali nno nakiriwo just space naye tukalabanga aka black kubanga eriiso munda mulimu enziki kati okubanga munda mulimu enziki zekitangala kivabweru kati owa welding obanga ali mukwokya kyuma kye oba owa owa booda ngaali mukuvuga booda ye oba omusomesa kyoka oba kino kimukuba ku liiso obanga ali mu laabu ngaali mukutabulira abaana chemicals mu laabu chemical nebuuka nekwata omumakati nekakuba mumakati wenyini awakakanta akatini aka black wekali newajjawo ekiwundu eryo eriiso tuba tulisiibudde ekiwundu ekyo kiba nga kiri di kiwona nga olaba nti ebitundu by'omubiri ebirala wajjawo enkovu yenkovu wejja tevaawo for life era eriiso eryo liba libivuddeko ebisigadde bino housing byonna biprotecting akali akayitamu light so kama nga kabikiddwako enkovu eno kiba kyenza ekitangala ekyo kigenda kuyitamu
0: musobola okukola surgery nefuna eriiso eddala nga liraba
1: eriiso ekisooka mukama balina ekintu egejja kukolamu ekintu kye eriiso tebaliwo muntu mulala eriiso kasa tuli kujjamu liba lifudde naawe kenyini wetuli kuzzamu liba terikyakola liba
0: terikyakolaliryo
1: kasa tuli sala ne tusala guli omusuwa wetuti ogugatta eriiso ku muumu wetukusala wetuti liba ligenze kubanga omusuwa ogwo tetusobola kugutunga eriiso kuvaako ekintu eki kuvaako ebintu ebitonotono katugezenga konea oba akalawuli kano akabiseko waguru akali kunguru wani akoko ida mwazungu mbo basa ininga tutuita basa ininga formu yilinti we maa fude nga mula wanti nginevi utavisuolo gasa avaramu wanga mula anti afunya kabinje nga kamani ngevintu vya nina so gasa avantu avalara abachari avaramu wabieta agamu vizijeko mbibawe ze munde kemfe mbilembe jange ida kuliso munda so kama kakone yako ida tutuita corneal transplant era ufune yinkovu mulizo makati era solution yabere jemu nti omuntu oyo okuddamu okulaba sino okola corneal transplant ako akalauli ako tukajewo tumuwa akalala n'ebiseera ebisinga akakalauli kaba okateekako kiba kya bbeeyi agenzera mu miliyoni za sente mpitirivu era miliyoni 7 ku 10 era bakateekako naye ne garanti okuba nti kagenda kukolera eringa 1% oba 10% okuba nti kagenda kukolera basobola okukateekako ne katakola kubanga kati tulina allergies nyingi omubiri gwe gusobola okukagaana ne gugamba nti kano sikitonde okuffe era ne bakakuba ne kakola kye ne kafuka kawaiti kati eriiso lyonna ne ligende kuddala likisola ekisinga obukulu mu ebyo kubeera nga tukuma amaaso gaffe
0: tukuma amaaso gaffe kati musawo tuli ku mirimu gyaffe tutandikire ku ki tutandikire ku bitangaala nze akolera ku kompyuta ekitangaala kya kompyuta kino kinkosa kitya amaaso
1: ekitangaala kya kompyuta oba kye tuyita blue light tekiva mu kompyuta manya abantu abamu bagenda ne beerabira nti n'amasimu kompyuta abamu ne beerabira nti ne projectors
0: kompyuta yes
1: yaba ne beerabira nti oba katugeze waliwo ebyuma kati nga scan n'ebisigadde nabyo byonna kompyuta buli kye tuyita digital device oba nesaawa yeye yaka smart watch naye ebeera kompyuta kitegeeza nti buli light eva mu ebyo byonna tugiyita blue light kati eyo blue light kasitekuwa maaso eina ebintu bingi byereeta ekisooka physics atugamba nti ekitangaala kitambulira wamu n'omuliro oba ne heat. That's why watula mu room omusana gwaka ngetala baliseeko olusana mukadde nangira nagamba banaye mujeko amatale bumu mulikolaki kubanga ekitangaala ekiva ku ttaala limulese on kijjaniki nebbugumu era abalonda enkoko bakimanyi nti mubukoko obuto amatala tegavaako lwaki tegavaako si nti guno obukoko bwagala nnyo okulaba wabula amatala gabuyambako okubuwa ekitangaala so ekitangaala kino ekiva ku kompyuta zaffe wekituuka ku maaso gaffe kijja kyokya wekijja nga kyokya kikikola ki kituuka ku maaso ogwo eryebbugumu erize nakyo nelikazaako amaziga agali ku maaso kubanga amaziga tugeetagira ddala ku maaso gaffe era tulina sisitemu namba ku liiso nga yo tuyambako ku saturation oba supply system ey'amaziga nti amaziga agali ku maaso gamala bulungi era getukola gamala bulungi oba eriiso akantu kayinga tolaba nti bwobanga enfuku yekuyingidde mu maaso eriiso kikitwalira sekendizi ntono okubanga otandikiddewo kaaba okwo kukaaba kw'amaziga ago si nti gagala olage nti olina ekisa kingi oba kino gaba ganaazaako obukyafu obuli ku liiso
0: musawo kati tugeze omuntu afiiriddwa amaziga gano getukaba gavaawo olwo abagamaze ekiwange ekyange kyakala ne bwekaaba nti amaziga tegajja
1: nedda kati amazima gali nti aga amaziga gabeerawo
0: aga
1: amaziga gabeerawo tukiyita lacrimation as a subject of emotions emotions tulinamu joyful emotions ekyomuntu asobola okukaaba ng'omukoledde ekintu kirungi netubaamu ne tears of sadness ekyomuntu obusungu obulumi ennaku yemuleetedde okukola ki okubeera nga akaaba aga amaziga gabeera yonna response kyeyo nokugambye nti amaaso gaffe gano tuulu yamaanyi nnyo okimanyi nti mutasobola kutegeera bulungi nti oli musanyufu nga takutunudde maaso waliwo n'ekirala omuntu amaaso gano gasobola okutulaga ebintu bingi okuva ku ndwadde n'obulamu bwaffe obwa bulijjo nti waliwo endwadde z'ekibumba mutulaba nti amaaso gayeero nnyo tugamba jamu tugende tukebere
0: kibonda
1: omuntu alina omusujja nga gwamulumye ennyo tumutuulira ku maaso ntula nga gafuse ganyero gyo tumugamba omusayi olabika gukendedde ya omuntu nga ali munaku tumutuulira mu maaso ne tugamba nti gwe lino toli bulungi yes nga tutunudde zasite ku maaso so amaaso denisa eritugatta erigatta obulamu eritugatta omubiri gwaffe obulamu obwetwetolodde yes so that's why tulina okubeera nga tuukuuma bwe tudda eri ku bakozi ba kompyuta abakolera ku kompyuta ekitangaali ekyo bwe kikaza amaziga gano ne gabanga ku maaso tegakyamala kati amaaso gaffe garesponding ne galeeta ate amaziga amangi okusinga ku gali agalina okubeera ku maaso kati agamaziga bwe gajja amaaso gafuukira ddala nga ndabirwamu gye bayeeko amazzi gawalaba nti emmotoka enkuba weba etonya wabeerawo wayipusa zijjawo amazzi kubanga oba tolaba bulungi kati kyova olaba nti bano abantu abakozesa kompyuta atuukaesera n'aluzinga focus nata n'omulala ngaakwatirira amaaso kitegeeza nti amaaso era ndabirwamu anezaako gisimuulako amazzi agaliko asobole okulaba naye at the back of his or her mind natakimanya nti lwaki amaaso gange gafuusibwe gati kyenagamba nti amaaso tegakweka busungu gaba gagezaako omulaga nti kyoliko kiri mukukosa amaaso si kirungi era abeerako n'ekyokola naye amaaso ne gamulaga ekyo ekintu okumala omwaka mulamba gawalayi talinnyeeko mu ddwaliro ekituuka omumuleeta mu ddwaliro nga takyalabawala so kompyuta eyo yeetoleddwako ebintu bingi kati okujjako ekyokkaza amaaso nti amaaso gagenda kuba kutandika okusiiwa gatandika okuluma gamyuke n'okumyuka mulimu ate ekintu eky'omugaso ennyo eno layiti ya kompyuta kyetujjako abakozesa amasimu ekiro abaffe abasiba kompyuta ebiseera ebisinga otulo tugaana
0: oli ku kompyuta oli ku simu
1: ndi ku kompyuta n'amasimu kubanagonagonna kompyuta so tetuteerakwebaka sinti lwakuba twagala nnyo okulaba tiktok ekiro tetuterakwebaka kiwakuba twagala nnyo okulaba tv ekiro naye eno light evaamu yo blue light eyina chemical gyeziyiza okubeera produced mu mubiri gwaffe eyo chemical etuyambako okuleeta otulo obadde omanyi lwaki ekiro mukama yetuteerawo ekizikiza olowooza nti mukama teyandisazewo nagamba nti ekitangaala kijja kubeerangawo obudde bwonna misana nakiro naye mujja kwesanga nga mwebase naye mukama yatonda ekizikiza kino nti enzikiza bwebanga etandisa okujja omubiri gwaffe automatikaly eyo homoni ebeera produced kasitemala okubeera produced mumubiri gwaffe netutandika okuwulira otulo netudda mu resting mode wetudda mu resting mode eyo homoni bagiyita melatonin wetudda mu resting mode kati omuntu naafuna otulo naye ebbanga lyomala ovudde ku mulimu obadde kompyuta olunaku lulamba ate okutya laptop ogenze naye waka otuse ku mbeezi ate omuliriza ebyaganya emisana ovudde ku kompyuta yo okutta essimu yo ogenze ku tiktok otuse mbuliri otaddeko tv olabe netflix oba okutta essimu yo n'ogenda mu maaso n'okulaba tiktok eyo light evuddemu eyingira mu maaso ne inhibitinga oba neziyiza ehomoni okubeera nga ebiproduced kati ogenda okwesanga ngaotulo tukutwala butwazi nga towulinera nti otulo tujja tolutegese kwebaka yes so nosanga omuntu amaze nebaka saa mukaaga wa saa munaana kompyuta zezikolaki zezituletera ekyo ekintu
0: osanga nno bangi baliwo batyo naye nga babadde tebamanyi lwaki balwawo okwebaka musawo olowooza omuntu yalimaze budde ki ku kompyuta kuno
1: tulina ekyo kyetuyita 2020 rule 2022 nga kitegeeza eyo 2020 rule tugiwanye abantu abakolera nyo kompyuta oba abantu abakozesa nyo amasimu gaabwe oba abantu abalaba nyo tv oba abasomesa abasomeseza projector tubawa tugiyita 2020 rule nti kozesa ekyuma kyo oba kompyuta yo oba essimu yo eddakiika 20 omala egikozesa eddakiika 20 gireke jumirira ofokasinge ku kintu ekiri 20 inches away from you oba zetuyita 6 meters otumulire motoka eziyitawo oba otumulire piki eziyitawo oba otumulire ku bantu abayitawo oba emiti egikwetolodde okumala 20 seconds okumala seconds zabiri omala okubitunulira okumala seconds zabiri kati omala okubitunulira okumala seconds zabiri kati komawo okoleki komawo kompyuta yokola emirimu gyo so ekyo wekikola oyinza obutafuna kukolaki kukosebwa okwo newonga ngaolina galubindi ezikuyamba ku kitangala kya kompyuta olina okubeera ngaokozesa tekinike
0: 2020
1: yes ekuyambeko kubeera nga amaaso go gakuma nga amalamu lwaki eyo 2020 lo etuyambako kuki si tulakuba okutukendereza ku expose kyokka wabula etuyambako abantu abasinga basecretary baaccountant aba bakola mu mabank bank tellers abantu abasinga ababeera ku masimu gaabwe nnyo akolayo omwaka gumu kubanga emyezi mukaaga atandika okubagamba ebintu ebiye wanasikyabiraba newagamba nti ebintu ebiye wanasikyabiraba wayi oba n'abantu basoma nnyo ebitabo kati omuntu ngasoma nyo bayibuli olunaku lulamba ngaali ku
0: bayibuli
1: oba omuyizi ku ssomero n'amala olunaku lulamba ali mu kitabo waki tafulumyeko bweru atuddewo alina bukuki wawulirinza akwatako bukwasi n'alya naye nga tafunye obudde bukola 2020 obwongo bwaffe kyetubuwa tebugoberera abalwadde bange abasinga tebabawa example nga tukyasoma ebiseerero nga tukyasoma naddala ffe abaanira mu kisulo oba naabo baavanga ewaka ng'omwana asobola okukeera ku makya nagamba leero ndi mulwadde ngakimanyi bulungi nti mulamu naye waagambira nti leero ndi mulwadde awo wennyini ne bajja omukwatako mbulinga nokwokyayota naye nga mazima simu ki naye agambye obwongo nti tuli baki
0: tuli balwadde
1: leero obwongo ne bumuyambako okutukiriza obulimba bwe omubiri ne gwokya ne bamuleka nti mulwadde kubanga abiira kitadde ku bwongo so obwongo bwaffe kyetubuwa kyebugenda nakyo kati ebbanga lyomala ngaokola emirimu egyokumpi ng'obeera kompyuta yo olunaku lulamba nga toyimiridde okumala omwaka gumu obwongo bukitwala nti gwe oyagala nnyo okukola emirimu egy'okumpi kati ne buluzinga interest mu bintu ebiri ewala ne bulowooza nti maybe ebintu ebiri ewala
0: tobyetaaga
1: obwongo ne bukulekera kino ekyokulaba wano ne bukugyeko kiri ekyokulaba ewala era kituufu omuntu ajja nga takyalaba wala era nga mulina omuwagalubindi addemu alaba ewala naye ngaakugamba nti before this job nali ndaba bulungi naye nenga ekibeera kituufu kubanga obwongo obumanyidde kino kati o 2020 rule okubeera ngaokoze 20 minutes ngaotunulidde wano okumpi 20 seconds n'ozimala ngaotunulidde wala obwongo oba obulaga nti wano twetagawo naye neeri tukyalabayo neeri twagala okukolaki
0: okulabayo
1: kyetweta 2020 rule
0: tukyali ku radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo. Tuli mu nteekateeka ya musawo katono nnyo, tusooke tukole ku ssente ate tukomewo, tutandikirawo wennyini we tukomye.
2: Tusindogoma tubwatukira ensi yonna. Eno ye radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo.
3: Abakazire health products baleese engeri y'ekyewuunyo eyinza okutereeza obulamu bwo. Bakuleetedde Kazire lemon green tea drink gwe basogola majaani aga kiragala, ennimu, ekigaji ogwono nga guyamba mu kulwanyisa puleesa, kookolo, halaje, okumalamu obutwa musaayi, kw'okuzibukula emisuwa. Balina Kazire orange tea drink gwe basogola micungwa, zikaloti, amajaani aga kiragala era nga guno gwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri. Weenywere Kazire products ozze bujja obulamu bwo.
2: Anti olwalira ekiro kusawa nya, France yakutunka ne Spain. Olwate encha kulokusatu kusawa nyeze ekiro, Argentina bulonde ne England. Kati atolo ku Sunday, ekibanyi ekigwe na menvu, mumpakaza wa World Cup ezaka malirizo. Erange emipira gino jona, jakulagibwa butelevu ku UBC TV, omukutu bibiri mu gumu, oba omukutu bina na musanvu, ku Saturday muzi. Gwoloza ku Mbappe, Harry Kane, Messi oba Yamalo, ani anatikibwa engule eya championi wa World Cup. Emipira gya World Cup, ejiragibwa ku UBC TV, giteekebwamu amaanyi, Saturday muzi. It's

0: nti okaba akaba ambassadors tuli munte kateka ya musawo wo tuli kulape ya ne musawo masudi tuogera ku nsonga za maso amaso gafusa amaso amaso genze okubanga tegala babulunji ne nga gotoma nti tolaba olokubanga osobola okuba ako ne chola ba kakati tuchali ne musawo masudi ka tweyongereyo musawo ogena tubuliramu ennaku zino obubenje ku makubo bweyongedde ate okusinga basi z'abaana b'amasomero zigwa ennaku zino ng'oggyeko ne basi z'abaana b'amasomero n'emmotoka endala zikola obubenje gwe musawo olowooza nti kino kiina we kyekuusiza ku maaso
1: ndeyanziza prosi okumbuuza ekibuuzo wekityo kubanga fenna fenna kitukwatako nga abannayuganda bonna n'abantu bonna mu nsi tuze tulaba nga obubenje bungi bugwa ku makubo mabaasi g'abaana nga bagenda ku trip waliyo ne baasi esaabaze abasaabaze buli lunaku abagenda mu bifo ebyenjawulo nemubeeramu n'emmotoka ezabulijjo ez'abantu ba bulijjo osanga nga zagudde ku makubo kino nno wetukiraba ffe ng'abasawo b'amaaso tubeerako n'ebyo ebitujjira mu birowoozo ebitulaga nti waliwo ekisateredde mu ggwanga lyaffe era ekisobola okuba nga kiviirako obubenje naddala ku ngeri abantu gye bafunamu obujjanjabi ku maaso gaabwe oba ku ngeri abantu gye baanukula okwo okuyitibwa kwabwe eri amaaso gaabwe kubanga amaaso gasobola okulaga nti tokyalaba bulungi oba amaaso gasobola okulaga nti waliwo ekikyamu nze mubyensuubira nti bisobola okuba ebimu ku ebyo ebireeta obwo obubenje bwe muli okubeera kyetuyita okubeera ne kyetuyita poor eye health seeking behavior engeri abantu gye baanukulamu oba engeri abantu gye banoonyezaamu obuweereza obukwatagana ku maaso gaabwe oba obuweereza oba obuweebwa obujjanjabi
0: ku
1: maaso nga waliwo ekituuseewo mu bino mulimu ebintu bingi ebireetebwa abantu okubeera nga tebasobola kunoonya buyambi nga waliwo ekibatuuseeko ku maaso mwemuli ebintu bingi byagenda okuba nga njogerako olunaku lwaleero nemubeeramu ebintu abantu bye bakkiririzaamu nebituuka ne bibalemesa okufuna obwesigwa eri abasaawo bwe bajjako obujjanjabi oba okubalemeseza ddala okutuuka eri abasaawo abo okubawa obujjanjabi ekimu ku byeprosi mulimu okubeera nti abantu baafuna nnyo obwesigwa mu ddagala egganda bakkiririza nnyo mu ddagala eryo
0: eryekinnansi
1: eddagala eryekinnansi twalyogerako luli ne tugamba nti terikkirizibwa kuteekebwa mu maaso olw'ensonga zenakugamba nti tetumanyi birungo ki ebiririmu oba biina obubi bwebisobola okutuusa ku maaso netugamba tetumanyi nti ebirungo ne wetuba nga tubimanyi nti mwataddemu omujaaja nemuteekamu evvu nemuteekamu ki tetumanyi kipimo ki nekirala weliba nga likosezza amaaso tetulinawo kyetuyita antidote nti weliba likulisiza bubi tugenda kukola tugenda kuteekamu lino eddagala ate ligende likole ki lyozeemu liri eri lireme kukola bulabe kweyongerayo mu maaso so netugamba eryo terikkirizibwa kukola ki
0: terikkirizibwa
1: kukozesebwa ate nno mwattu twagenze tukizuula nti waliwo ate n'abalala abantu abeerimbika mu busawo nti basawo b'amaaso ne bakwata obucupa bwe bagjeemu eddagala ly'amaaso ettuufu ne bateekamu eddagala eddala ne bakwata ne busitiika ne babuteekaku kuba obucupa ne balaga nti ate lino eddagala liri legit eddagala osobola odikozesa naye nga lya habo naye ng'agamba nti osobola okukola ki okulikozesa eggwanga lyaffe lirina system gye lyateekawo nti osobola okugenda mu sitimu yo simu yenyini n'ogenda ku google n'oteekamu n'osearchinga omusawo oyo n'omubuuzabuuza amannya ge kubanga alina okubanga azze ne kaadi oba identity card ekiraga nti musawo wabakuwadde id eraka amannya ge n'ennamba ye ya license kati onamba license kasita oginyiga mu google booti mu uganda eno bagenda kukuwa ekifaananyi kye bakulage qualification ye yasoma ki then bakulage n'eddwaliro wakuulira n'omwaka gwe yasembayo okurenewinga license ye kati awo osobola okumwesiga asobole okukola ki okukwata ku maaso so ebo ku ddagala lino mulimu biki ddagala tubiitemu bwangu tusobole okubijjukiza abantu omanyi abantu tulina okwejjukanya
0: buli
1: ya buli saawa tusobole okubeera nga tuli ku layini emu Murimu omusulo.
0: Urine.
1: Yes, urine.
0: Okay.
1: Abantu abasinga bakyakkiriza nti urine asobola okujjanjaba endwadde naddala allergy. Omuntu eriiso akeera limyuse ne bamuwa kacupa n'agenda
0: n'akafutekanaaba
1: mu maaso. Ekibi esingira ddala obubi. Waguno omusulo nakugamba wekitunula weguva mu mubiri we guba gufulumamu ng'obukyafu. Egeza nti kuno obukyafu bufulumiramu ebintu bingi, busobola okufulumiramu obuwuka, ne bufulumiramu ebintu bingi ate bye tutalina kuzza mu mubiri gwaffe. Yeah, so ekirala evvu. Abantu abasinga ennaku zino twagenza okukizuula nti era ate n'evvu nalyo bakola ki?
0: Baliteeka
1: mu maaso nti nalyo likola ki? Nti nalyo lijjanjabira ddala amaaso. Abantu abalala ne bakwata ne bateekamu ebikoola. Ebikoola birabidde erinnya lye byabiyita naye bagendeyo ku ttale ne banogayo ebikoola ne bajja ne babinyiga
0: ne bagyamu
1: amazzi ago ne basooka ne bakola ki? Ne babiteeka mu maaso. Kati waliwo ekiriko mu nnyo ne luli nakikugambako ge mabeere. Mugayita mabeere? Yes, breast milk. So ofuna ekizibu nga bagenda mu maama naki neighborhood ayonsa nanti n'oteekawo eriiso maama naki nakola ki?
0: Nakutonyezaamu.
1: Ekibi ennyo kubanga ebirungo ebiri mu breast milk bigasa omwana waba abinywedde naye ate webigenda mu maaso ge ate kibeera ki?
0: Kibeera
1: kiba kirala. So tugamba abantu mulekere awo okkiriza mu ki? Mu traditional eye medicine. So kati ono dereva waba nga akkiririza mu ddagala lino eyekinnansi nga bafunye obuzibu lyakozesa ate nga kituufu terigenda kukola ki? Terigenda kumuyamba. Atuuka ekiseera obulwadde ne bweyongerera ddala ye nga muli asuubira nti buli mu kuwona kati asobola okuba ku kkubo ng'emmotoka emuli mu maaso takola ki? Tasobola kugiraba. So ne tugamba kati awo bwe tugambira nti eddagala lino tukole ki? Tulyesonyiwe. Ekyokubiri, abantu abasinga bakkiririza nti galubindi zittira ddala amaaso. Era omuntu omugamba ku galubindi ebiseera ebimu akugambira galubindi nedda ne woŋŋamba eddagala genda ddigula ne weliba nga lyakakadde genda kulisasula naye sijja kukkiriza kukola ki? Kwambala galubindi. Ekyo nno tugamba nti galubindi ziri part of treatment oba galubindi zibeera kimu obujjanjabi bw'olina okufuna naddala nga bakkebedde ne basanga kituufu okola ki? Ozeetaaga. Naddala nga galubindi zino zijje mu ddwaliro wabula nga toziguze ku makubo wabula oba nga toziguze mu supermarket, buli galubindi gy'olina olina okuba ng'olina ekipapula ekiraga nti olina okujambala. Oba omuntu abanga akubuuziza lwaki oyambala galubindi eno olina reference kosobola okumugamba nti galubindi eno agijja mu ddwaliro obundi era basooka kunkebera ne baŋŋamba nti buno obuzibu okukola ki? Bwe bunnuma. Era galubindi eno si kugigula ku mutembeeyi agenda okutambula otuuka ekiseera nga baba nga bakubuuziza galubindi wagijjawa nga neyagikuza tokola ki? Tomujjukira. Galubindi eno nga si galubindi gye weewoze ku mukwano gwo oyambalemu, oba galubindi eno nga si nti kalabye ne kannyumira kankole ki? Kankateekeko. So galubindi bujjanjabi. Naddala nakugamba ebiseera ebisinga endwadde ezitwambaza galubindi nnyingi. Twayogerako ku bulwadde bwe tuyita myopia. Twagamba nti omuntu abeera short sighted. Omuntu abeera awo nga okumpi alabawo, asobola okusoma ebitabo, asobola okulaba abantu baabamuli okumpi naye ng'ewala tasobola kukola ki? Tasobola kulabayo. Kati nsobola okuwa example, bwe tubadde tulaba vidiyo ey'akabenje akabadde Mukono basi we yatumeeganye ne train, twalabye nga wabaddewo omusirikale ow'oku nguudo eyabadde eri ng'agezaako okulaga owa baasi nti kola ki? Yimirira kubanga train ekola ki?
0: Erimu
1: okujja. Lwaki? Kubanga kati train eno bagamba nti yadde ekuba engombe nti ono asobola okukola ki? Asobola okugiwulira. N'ate ffenna tukimanyi ffe abasomako tukimanyi bulungi nti bwe muba nga mugenda ku trip mu baasi omwo mulimu vibe ebeeramu. Abaana babeera bawogana nnyo bwe bayimba bwe bakola ki? So ono driver ayinza obutawulira ki? Sawundi ya training. Naye ate omusirikale oli eyamubadde mu maaso kiba kiraga nti wobanga driver abadde asobola okonsentratinga uchitwa chimuli maso yandi badda kola chi
0: amulaba
1: naye wachiba anti dereva ti amule ti aspeso wende kulaba umusirikale nga mugambo okuyimirira segeza wabadde obuzibu n'okulaba kwe so kiba kiraga nti ono dereva maybe awakubanga yagenda nafuna obujjanjabi ne bamuwa galubindi ezimuyambako okulaba ewala singa kana akabiri tekakoze ki tekabaddewo naye oluusi ono asobola okuba nga yabaddemu abo abamu ku bantu bakkiriza nti galubindi zikola ki zita amaaso naye nga esufu yandibadde akola ki azeetaaga so ekintu ekiddako nga tuvudde ku galubindi waliwo abantu abakkiriza nti wogenda okukebera amaaso nga toli mulwadde ate ovaayo yes. oba wogenda okukebera amaaso nga tolina kikuluma ovaayo nga ate waliwo ekikuluma abamu bagamba nti abasawo batusibako ebirwadde so abasinga mu bo balindira ddala okubeera nti alwalira alwala ennyo natuuka ekiseera nga takyalaba na muntu amuli wali kati awajjukira okukola ki okujja naye ngaate ebiseera ebisinga agenda otuuka wano nga obuzibu ate bwamaanyi ng'obuzibu ate bumwetagisa bingi kyobuzibu bweyandireese nga bwakatandika nafuna eddagala kuba nafuna galubindi nga yasente ensamusanvu ate agenda otuuka wano ng'ate alina okufuna okulongoosebwa ate okwesente nnyingi oba n'okutuuka ekiseera nga n'okumulongoosa tegulina kyokugenda kukyusa awabula kyalina okukola kiri kintu kimu amaaso tumugambye nti amaaso genda obeere ewaka kubanga tekyalina kisobola kukola ki
0: kukolawo
1: naye ate singa oba omuntu ono abakubanga yajja mu budde nga bukyali yandibadde afuna obuyambi so kyekintu abantu bakkiririzaamu nti okugenda mu ddwaliro ly'amaaso okukebera amaaso amaaso sooka ogalinde gasooke gazibire ddala ekyo nakyo kibi nnyo era kibi ddala era nakyo kisobola okutuleetera okuba nti obubenje bweyongera ddala ku makubo abantu abasigadde bakkiriza nti ebirwadde ebinene eby'amaaso kati nga puresa w'amaaso twamwogerako luli netugamba ono puresa w'amaaso atta ekkubo erigatta eriiso ku bwongo bati bagamba nti eriiso liringa kamera lyo likuba bukubi bifaananyi naate okutegeera okulaba ebifaananyi eriiso lyerimaze okukuba obwongo bwe bulina okukola ki okulaba nti wano ndabye ekidomola kya kkala ya yero obwongo bwebukola ki bwebukyogera ekyo bwebukiraba naye eriiso lyo likuba bukubi ki kifaananyi so netugamba nti puresa w'amaaso oyo ate omusuwa guli ogugenda ku bwongo ogusobozesa omuntu okukola ki okubeera ng'alaba so ebirwadde ng'ebyo gulukoma oba puresa w'amaaso katarakt oba ensenke abantu bakyalina okukkiriza okw'amaanyi nti ebirwadde bino libeera ddogo era abantu abasinga abantu bali eyo mu mayumba gaabwe eyo mu byalo abaana babasibira ewaka abantu abakulu babalekera ddala mu mayumba nga bakkiriza nti muliraanwa yakola ki yabaloga oba waliwo singaawo abo atabaagala yakola ki yamusindikira eddogo nelimukola ki nelimuziba amaaso ekitali kituufu so abantu balina okuvamu ekyo okukkiriza nti eddogo litira ddala amaaso basooke batambule mu malwaliro basobole okukola ki okumanya ekituufu ekyo nakyo kisobola okubeera nga kituyambako so ekiddako purosi mu bintu ebyo abantu bye bakkirizaamu ebiremeseza ddala abantu okubeera nga bafuna obujjanjabi obutuufu abantu bakyakkiriza nti okugaya kaloti buli lunaku kyongera amaaso okulaba actually zino kaloti simbi era tetusigana na bantu kuzirya era buliwojja wano abantu wenayenajja wano okumujjanjaba era tusobola okumugamba nti genda oyongere okukola ki okulya kaloti oba oyongere okulya enva endiirwa oba vegetables naddala eza green kubanga zituwa vitamins naddala vitamin a amaaso gaffe gyegeetaaga ennyo naye eyo vitamin egenda okutereza amaaso gasigale nga malamu naye ate si kuzzaawo kiri ekyakola ki ekyagenda tegasobola kuzzaawo okulaba naye nga tegasobola kuzzaawo okulaba nti lwakuba olidde karoti wobanga nga wetaaga lubindi ez'okusoma newolya karoti akayumba kalamba akagidde karoti oba kiro 10 tesobola kuddamu kulaba kubanga carrots zikuongera kulaba wabula zo zikuma amaaso nga mala munga limekola ki kufuna buzibu wabula siku gale mbesa okubeera nga gale mbeera okola ki okulaba nga tegalaba.
0: Okay.
1: So carrots zino tezisobola kuleetera mwana eyazaalibwa nga talaba wala okuddamu okola ki okulaba ewala. Wabula tugamba nti nungi zigaali teziyamba maaso goka wabula n'omubiri gwonna gwonna kubanga vitamins zongera abasirikale baffe abalwanyisa endwadde mubiri amaanyi.
0: Okay.
1: Era tulina okuziyiga ddala naye si kukkiriza zijja kutujanjaba
0: amaaso.
1: Era nasangayo n'abantu abamu kati baatandikira ddala n'okulya obutungulu omuntu naali akasowani kalamba ak'obutungulu ng'agamba kanzija kankakolaki ndi mukujjanjaba maaso. Abantu basanga nga bakutte cukamba bamunyigira mu maaso nga bagamba agenda kukola ki agenda okubeera nga abayamba. N'ekirala waliwo supplements. Ennaku zino waliwo abantu bangi abatambuza supplements mu bantu nadala bwe balaba nga omuntu akuliriddemuko nga bamuleetera obukebe ogw'empeke ng'empeke nga bitaano nga ziri mu kikebe ekyo bakikubyeko obufaananyi eriiso bakubyeko akafaananyi k'omugongo oguluma bataddeko akafaananyi k'amagumba bataddeko akafaananyi ka skini nti omira zino supplements okumala omwaka fesi ekyuka nedda bweti nemuvaamu muziyita mutya enkanyanya nezivaamu ne babalimba ennyonnyonnyo. So ono omuzaire agula kino ekikebe nga muli akkiriza ddala nti zino supplements zigenda kukola ki zigenda kumujjanjaba era nemuba nga mugenze ku kyalo okukebera abantu amaaso ye tasobola kujja yagamba bugambi nti nze nina eddagala lyange likola ki lizanjaba olw'okuba ye alina okukkiriza okw'amaanyi nti zino empeke zigenda kumuyamba okuddamu okulaba era asobola okugamba nti actually natandisa okulabawo enjawulo naye ngaekifo enjawulo teriwo naye just lwakuba alina okukkiriza nti zino empeke zigenda kumuyamba naye nga tezikola ki nga tezimuyamba. So zino empeke musobola okuzimira ate naddala nga zivudde mu ddwaliro nga zikuwadde musawo bano betuyita ba nutritionist n'akukebera n'asanga nga kituufu omubiri gwo vitamins olina mu ntono oba weetaaga supplements za carbohydrates oba proteins ennaku zino abantu balina ulcers nyingi nti asobola okulya emmere naye emmere eyo gy'alidde n'awulira nga kkuse naye entono nyo eyingira omusaayi olw'ebirwadde nga ulcers oba ebirwadde ebirala nti emmere tesobodde kuyingira mu musaayi newoba ng'okoze ki ng'ogiridde. So supplements zino zirina abantu be ziyamba naddala nga balina obukendeevu mu bintu ebyetaagibwa mu mubiri naye ng'ate bamuwadde ekipimo ng'omusawo omukugu yakoleza eki
0: yakimuwadde
1: naate teri musawo mu nsi eno ali qualified asobola okugamba zi supplements eyo zigenda kukwongera okola ki okulaba ng'obadde tukola ki tolala naddala nga tamaze kukebera kulaba oba kituufu zeetaagisa oba nedda kuba naffe mu maaso tulinamu supplements zetutera okuwa abantu zetuyita carofit tusse tutera oziwa abantu balina obuzibu mu maaso waliwo obuzibu kati waliwo paati yetuyita macula mu maaso etuyambako okulaba ya mugaso nnyo mu liiso we weefunyamu obuzibu tulina supplements zetutera okuwa abantu okubeera nga eriiso eyo ligezaako okufuna amaanyi oba okukola ki okwejjanjaba naye okwejjanjaba okwo tetukugamba nti zino empeke zigenda kukuzzaawo okulaba wabula tuzikuwa oliiso lisobole okukola ki okubeera eddamu lireme kwonoonekera ddala naye wabula si kuzzaawo kiri yes. So supplements ezo tukole ki tuzegendereze nnyo tubeere nga tuzimira olw'ensonga entuufu wabula si nsonga ze batuwadde okutuzaamu amaanyi tujja kubeera nga tuddamu okulaba obulungi. Ekirala wali abantu bakkiriza nti endwadde ezimu ez'amaaso zo z'abantu bakulu ng'abaana bato tebasobola kukola ki tebasobola kuzifuna era omuntu osanga omuvubuka emyaka asatu ng'agamba nti nze sisobola kulwala nsenke kubanga ensenke ekwata abakadde ezo endwadde z'abazeeyi ekitali kituufu kubanga tulina kugamba ezimu ebimu ku bintu ebireeta obulwadde obw'ensenke nekugamba nti kituufu mulimu emyaka ataano okudda waggulu nekugamba naye sije miaka joka wabula omuntu mwala sawa bufuna kubanga sukari ne pressure kati enaku zino sukari ne pressure twali tumanyi nti byabakadde dda nti webabeera nabeeranga olaba omukadde aze mu ddwaliro omubuuza ki ekikuleesa agamba nti ndooza ninamu kapressure kapressure kansumbuwa oba sukaali naye enaku zino n'omwana ow'emyaka abiri bamukebera ng'alina pressure ne bamukebera ng'alina sukaali era waliwo naabo abaza

Soche chimundi no mwana omuntu asobola okulachika okufuna ensenke musobanga muli mukuzanya kusomera omupiira nekukuba kuliiso omumala okuba kuliiso nekwonona akayawuli kali akalaba nekwononeka nofuna ensenke waliwo naabo abazaalibwa abalina ensenke naye nga abazadde baagala okutwala omwana amaaso g'omwana emmunye netandika okucyuka nefuuka white nefuuka white nebabeerawo nga bagamba nti twazala omwana naye alina amaaso agafaanana agakapa naye nga tebasobola kukola ki omuntu ali ku ddwaliro lwaki bakkiriza nti maybe waliwo yamuloga oba n'omwana wa misambwa yes ekitali kituufu naye ng'ate ono omwana asobola okulongosebwa n'addamu yakola ki n'alaba so cataracts oba ensenke esobola okukwata omuntu yenna yenna nga bwe kiri nti omuntu yenna yenna ku myaka gyonna gyonna asobola okufuna obulwadde obumwetagisa okwambala galubindi obuzibu obwetusinza okusanga ekiro ebisinga omuzadde ne baba aleese omwana ku ddwaliro nemukirira nga kituufu omwana talaba omwana nemugamba omwana omuzadde nemugamba nti omwana yandyetaze galubindi okusobola ki okulaba omuzadde nasituka nakugamba nze mufamire yaffe yonna tetufunangamu muntu ayambala galubindi era omwana wange tasobola kwambalira galubindi ku myaka 10 nakugamba ezo zo tetujja kuzigula waki wandika eddagala lyonna lyonera esente ezo zonna zonna zisobola okukola ki zoyagala sobole okuba omwana naye galubindi tajja zambala so omwana agenda mu maaso ng'abonaabona nekituleetera okubeera nga ebizibu bwebiti bigenda okuba nga byeyongera kyomwana asobola okuba nga ava ku ssomero agala kusala kubo naye gatasobola kulaba nti waliyo piisi ejja kubanga talaba bulungi olwansonga omuzadde yakola ki yagaana okumugulira galubindi ezisobola okumuyambako okubeera ng'alaba koza ekisembayo bintu bingi nnyo nnyo nnyo naye ekisembayo mu byonna kyejagala okusembera olunaku olwaleero waliwo ekizibu ekyamaanyi kyetuyita no attendance to health education talks on the villages oba malwaliro oba ki bw'okwata akazindaalo ne bakayisaamu kati nga wanene mu tawuni ne bakayisaamu nga bagamba nti bannaye olunaku lwankya waliyo abasawo abagenda okujja bajjanja b'amaaso bagenda okuba nga batusomesa ku maaso gaffe bagenda okukola ki ogenda okusanga nti mu tawuni omuli abantu ng'omutwalo gumu ogenda okusanga nga abantu 10 bebakoze eki bebazze ate bana abantu 10 abazze mulimu abaana nga 30 nosanga nga abantu abakulu mulimu nga 7 ate mu bantu abakulu ab'7 mulimu abakadde nga 40 abatasobola nakuva waka bebazze nga bakwatiridde kitegeeza nti abantu abalina amaanyi abasobola okutambula oba ne bagambako banne waabo nti waliwo omusawo yagambye kino nakino nakino olinawo avubuka nga 10 ogenda tuuka ekiseera nga meseji gye muleese tasobodde kutuuka mu bantu kubanga temubaddewo na baambasada abasinga oba abantu tebajjumbidde so ekyo nakyo kireetedde abantu okufuna obuzibu obw'amaanyi yensonga lwaki omuntu asobola okukeera ku makyalero polisi ng'ayagala driving permit naye ng'alabira ddala mu uganda mulimu amateeka agafuga driving permit nti teri muntu asobola okufuna driving permit nga tebasobola kumukebera maaso eyo lyetteeka era tteeka kakali naye kati driving school zaafuuka nyingi nnyo ate okufuuka ennyingi ennyo kati driving schools ate ze zeegayirira abantu okusobola okujja bakolere permit so customer ze ne ssente ze mukolere permit ate togenda mukaka nti soke tugende mu ddwaliro nze waliwo abantu abasinga asobola okujja ano ng'avuga naye alina aze ayeevuga n'otuuka muno n'omukebera nga kituufu nasobola nakusoma layinizi 3 ng'amaaso mafu n'omubuuza buzibu ki nakugamba n'omubuuza pamiti wagifuna otya nga tebakebedde ate pamiti yo eraga nti tolina kwambala galubindi buzibu ki nagamba nti ekituufu ayagala kwetolola mu malwaliro oba kinaki netukola ki nebasobola okunkolera pamiti so short cut ya pamiti eyo okubuuka part eyokukebera amaaso yesingidde ddala okuleeta obubenje ku makubo nze nandisuubidde nti nekiranga maliriza nti badriva bano bandibadde waki oluvannyuma lwa myaka 3 oba emyezi 3 oba emyezi 6 bayitireko mu malwaliro babakebereko ku maaso tusobole okulaba oba waliwo obuzibu kubanga osobba nga wafuna pamiti ng'oli mulamu naye ate omala okugifuna n'ofuna obuzibu later on so kiba kiraga nti amaaso go geetaaga okugayamba

0: kubwira ati what the renewing of permit basobola okwongeramu tolina okuvuga ng'olina ki olina garubindi omuntu ayambala garubindi tekimugaana kuvuga motoka kyonzi ekyo kyembadde nsobola okwogera ku nsonga eyo abantu bona abakyusizamu ebyo bye twogeddeko tugenda kulaba abantu bangi nga balamu bulungi n'obubenja bugenda kkendera ku makubo
1: tweyanziza nnyo omusawo otusomesa ku bikwatagana n'amaaso nze ŋŋamba nti buli akozesa oluguudo yali etaze okulaba omusawo w'amaaso kubanga owemmotoka asobola okuba ng'alaba nga nze atambuza ebigere ebyeddala nze atamulengera nange emmotoka nenjigwamu so buli akozesa ekkubo yeetaaga okugenda eri omusawo w'amaaso wagabeera malwadde tufune obujjanjabi twambale gaalubindi tezirina buzibu bwonna tweggyeemu eyo egomba egamba nti gaalubindi zoonoonera ddala amaaso musawo nsaba buli osibula awuliriza radio good radio y'omuntu wa bulijjo
0: neyanziza nnyo prosi okuddamu okutukyaza ku radio eno ey'ekitiibwa era njagalana kutwala guno omukisa nambe nti banamasaka n'abantu bonnabonna mu ggwanga mwebale nnyo okubeera nga mujjumbidde okujjanga ne mutulaba ne musobola okujja okulaba bye tukola ne mukkiriza okujja tubakoleko ne mukkiriza okujja okutwebuuzaako waneno ku lapeya nze ndi musawo wa lapeya era nkolera wano ku ofiisi ya meeya Namayanja mu tawundi mu kibuga Masaka kumpi n'akatale oba opposite ne bank eyali post bank kati gye bayita Pearl Bank era naye abasinga okwaligalira ddala emigaati opposite ne fansi ndoza kyekifo abantu kye basingira ddala okumanya wano e Masaka naye omuntu omugamba nti opposite ne fansi abategerawo so ffe tubeerawo okuviira ddala ku mande paka ku lwomukaaga ntukola okuva ku ssaawa ssatu ez'okumakya paka ssaawa emu ez'ekawungeezi okugjako ku lwomukaaga tugala ku ssaawa kumi n'emu so tukolera bwereere era omuntu yenna yenna ajja wano okumukeberako tumukeberera bwereere teyetaaga kusasula ssente zonna zonna okugjako bwe tukebera ne tusanga nga weetaaga gaalubindi tukuwa gaalubindi ku bbeeyi ensaamusaamu era ne gaalubindi tukkiriza kibanja mpola nsigadde nze Sudais Masud musawo wa maaso wano ku lapeya oba oyagala otutuukirira osobola otukwira ku ssimu 0709744775 ezo ssimu gye mbawadde ya customer care oba okikubako akadde konna konna basobola okukukwata ne bakulagirira onawona wetuli ku branches zaffe zonna zonna katulina branches ezisukka 19 mu ggwanga zonna namba eri 07097745.
1: Amaaso tugeetaaga okulaba buli kimu naye mu kwetaaga amaaso gano naawe olina okugalabirira olina okugaliisa kubanga nga bw'oli obeezeewo obulamu nga bw'ogenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi obw'ebitundu ebirala ng'olumiziddwa n'amaaso bw'oba ogayisa agendako mu ddwaliro ly'amaaso bakukebere bwe gaba malwadde ofuna obujjanjabi bw'oba weetaaga kwambala gaalubindi zambale kubanga amaaso gano gayinza okukozesa ebintu bingi kubanga tolaba osobola n'oggwa mu mmotoka otomera n'ebirala bingi nnyo gendangako mu ddwaliro ly'amaaso bagakebere bwe basanga nga malwadde funa obujjanjabi nze Prosi Kabanda Nanyanzi musawo wo tujja kuddiŋŋana wiiki ejja akuume
2: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jjukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza pulogulaamu musawo wo tuddiŋŋana olw'omukaago olujja wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 5 ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Kyabulaba okusiba omusulo ate ng'obadde otuusizza ekiseera eky'okwagala okufuuyisa. Obudde bwe buba butuuse, kkiriza ogende ofuuyise, ogaane kusiba musulo ogwo, kiyinza okuviirako okulwala ensigo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Nga tujja kuzibya kabiri mu internet ya Radio Buddu ngeri kumpa wefa bakule wendeza obuganda. Uganda yonna wamu nokuchusa obulamu bw'abantu ngaita mu program za yeze njawulo kati radio buda gina kutuka kumauliza bayo butelevu mubitunda byenjawulo mujetumia radio buda 25 tuwa heranga baby jaba mwaba lide mpanga hati tugenda kutandikira awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi radio buda yoneja ukusiba webi jaba mutauni tugenda kumina unenteka teke zenjawulo wamuli enteka teke ya mtesisa meme abantu mwaba gendo kumaganiza bila uzo kusonge zenjawulo wamuli ukutumina kumantu wabwe live kumpewo ukuangule bila mwuli t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu naba uliza babu wa baby jaba kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Ruanga kano ni chibiba kauni roba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudu sana na vitunde viranye wo fenatu sarika bijaba anga kumina mwido kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu at 25
4: unie mzei kakumba wana radio budu nga kutusi kwa koroko bo
5: rokum ama andikaba wangu zi
6: Alo mkulu soba nyavo.
7: Una ngulie mzee kakumba nga ulijo.
6: Oh why, ama uli leno gagize.
7: Agachi.
6: Eno timba ya mizo mwana.
7: Dudawa.
6: Eno yaba deno western region ine wafe.
7: Uba majiga agundi. Gana kunda ngage. Ngo mwana mkulu.
6: Ngo mwana mkulu oli yaba da genze nga genze funa bu gaga. Na atu alaba ana. Babidi. Timba ya sose kumila komu. Haba tuze bagenda okujanga egenda kumila nomu lala. Neba jita.
7: Kati ya. Temila abana angaba meka.
6: Hao chesi manyi.
7: Anti mwandi wa demu geze science and technology ya watandika. Mwandi wa demu funa ya abana abana negumira nemula bawe guko mokowa.
6: Neguwa sobe wa chiko lecho.
7: Anto geze sa technology. Bana.
4: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Rokobo.
5: Ama andika aba wangu zi.
8: Akaunga kabu du super maize flour karunji kawomu keru burunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebe jeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa sio na oyagala kasomero ka hotel ka kulya waka obaka amukoro akaunga kabu du super maize flour chejo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera ku welcome oboso bulo endera ku factory waliye kabale mugonzi akawunga kabudu super maize flour kakolebwa barona agro business center smc limited bakubire ku simo noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana
9: Abakazire health products wale zengiri eche unyo e inzo kutereza obulambuo bakuleted kazire alloy green tea drink okusogolwa mchigaji ngaguya ambaba lumizubwa mulubuto abalwadde abasukali abalumu omugongo ko msujo gutatadde balesine kazire beet fruit juice gwebajja mu beetroot ngagunono gwongera obunji bwo musayi atenga guziza na rusapu wenywele kazire products ozebuja obulambuo
10: byokunywa bya kazire bisange mu maduka gonna mu kwanga obulamu obulungi obulamu obweyagaza
11: Munange Richard wabaleka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
12: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka.
11: Banange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzeewa naawe.
12: Guto nawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga. Muyonjo ate nga awoma. Alina buzibu kubulamu spring flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu gwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga tabi lya Mandela Group
13: Jemaleko mwami, na hene hene ni miro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yonna ya chiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogedako.
14: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe kubeto nye, obo musana guwase, esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwa amata.
13: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu, gulomu lundi, ngenda kaka Santi, tutereka waka male waka.
14: Yee, mkwano gwange. Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
15: Okufuna makungula gamanyi. Emisoli jikubisa mwe mirundi ebiri. Empeke za kasolezo mutindo gwe kitaro. Ejigumire echeya. Ejigumire ndwedde. Nebikole birunje nyebi ente. Sime nsigo ya kasoli ya bazuka. Esinga ya amanyi. Eliaba limeba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi obulimi. Age sigika. Aga kulio kumbi.

0: kulonda suwe bali
1: bena bade nkolo kunonyereza ogedde kulonda nalabye ba oli ya wandika nayogera ku monetization of politics campaign wezifuka eze sente obuli bwenguzi bubate bucajja bali bang okulonda kubate kucha sobola kujja bali banguzi mu bukulembeze mu bifo byobuvunanyizibwa ebironde bwamu ngakalulumuka fudda ke sente bahati aina sente nyingi kati ya Yusuf okuvelia javu ganye bahati
0: andi kati olaba
1: na abalunzi benyini bahati Yusuf bate balaba bahati omugaga baga musajja aina sente gwe oyogwe tubatuwa irrespective oba yazije wapo tebagala kumanya
0: tuli anga ko statement
2: tumalira kisera
0: tuli anga ko statement ti mwesimye kirungi abba ne muliana ye
1: najulira ko statement
0: yamwe nenga bubuza omuntu gubagamba nti abadde abiramwe
1: nti walide kachi
0: nti kubyo mugagga bogwe koyongedde kochi
1: ngati wali
0: naye ngolo gubagamba nti abadde abiramwe nga baba lazikali na zazimbye na ama moto kagebeyi na bichi na bichi nga yali wala nyo kati ababirabo oba ababbo
1: ababbo ila
0: kakatula nti abantu mafabalozi na buo bayi lechizibu nti omubi ate bamu ongira obu wagizi
1: by the way ensonga jetu ogira kogwe kati alia yoyinzo kuloza tunyumia bibozi neso kawibu zetu wakava mukulonda mwarunza abantu banji simanyi sente beru si five bakansalabe uwe gombula ne bakansalabe MP ne president kati mbuza yobera wa mazima oinagwe wa miaka lulu kubanga omweke ngedenti muli wanguzi
0: Tedi
1: ampuliza gwe cheddire kati chetu ogerako oina gwe wa miaka runo ganti naye omuchalo yobo musajjo sijja muronda njirwachi ali mu buli wenguzi
0: kakati oyo ama kalulu ya ina moro solite nga yeye alideza abasatu nga wako omu
1: Edmaster kusomera asiba baba zadde
0: alide nguzi abantu basatu agenda kuwa kochi
2: kuwa komu
0: Atengo rusi legwa wadesi ya muwade chinji.
1: Hey.
0: Kakati, nabube njini balibachi?
1: Banguzi.
0: Kati enguzi woyalu wa mnyindo. Fendabu limoto wa inoku banga asinzi de. Tufuvu bile tu genetu inoku luanyi sachi.
1: Nakuanyisi enguzi.
0: Enguzi. Kakati kuchine chiri wo. Choyo gede trakita. Simanyi baba tupata deo trakita geduke misine mbala mwaja. Ebyo. Babitekao social media yeso babitekao. Nenga yo government oluguru tibaswa dute ka utali welutali nakubera oba ne bakwata sene basala oluguru kubanga bala mwaja nga mu program terwali mu kati twakatani ka financial ya mpya kati okujja kunga oluguru lwali mu financial ye nkadde nga abakulembeze sente bazikola ki abavunanyizibwa sente bazilya kakati ni bamanya kine kijja tukitulekao ngolugudo bali balubye lesi sigamati buluono laba tractor ndi ate bachikola lwecho kwanga luwe ebiri mu program ngebibino kola chi okolebwa kakati echo wechiri nera cha yambye ko nti abantu bali mu panic nena byo tuyino bitunulira mu ngeri ngabiri obasatu Sasa sije kisose. Bide byo kulabisa bya bisose. Tuwalaba yes prime minister. Nga yingi de dwali longa yebikirida kakaya. Na kwata ave dwali. Bize bibao.
1: Ni president Museveni yenyine mu kisanje chago yakera ke murage.
0: Aha. Kati bize bikola chi? Bize bibao ne kati yechikuru. President yabuliridde. Echikola chi? Echimala kati buli awulira nti tawagira nguzi awagire jeno muhozi na manyi manji anti nze nkubulira
1: mbulira mpulira
0: jeno muhozi
1: sakanegate kuba wuliriza tuwulirize
0: jeno muhozi bumunonyereza mubyazakola ne obulamu bwe na china chi baku gamanti tayagali ya dachi gambo chiba itachi nguzi obo kutirwa kuliso mtu ya najikola chi ajidia ila obo jukila uruwa batu wako ataba pieru yu mabega keyo nga ila obo kutibia achi biya nguzi lewe sogera manyaga abu tia yugi na kuchi

0: mudistichi yote.
1: Abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe wali mu disitulikiti y'e Kalungu basimye byansoso gavumenti ya Uganda olw'okubalowoozaako ne bawa ensimbi ez'okwekulaakulanya ate nga si zaakuzzaayo. Bino babyogedde abakulembeze bwadde babasisinkanye nga bagenze okulambula ebintu ebikolebwa. Kalungi Martin ali Kalungu eyo katuwa ebyayo.
2: Yebuvuddeko gavumenti ya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa yagabira gurupu ez'enjawulo ezabaliko obulemu mu disitulikiti eno ye Kalungu sente eziri eyo mu bukadde obutaano obutaano n'ekigendererwa ekyabaliko obulemu bano okubaako kye beekolera olwo nno basobole okukyusa ku bulamu bwabwe. Wabula abakulu ku disitulikiti babitaddemu engatto ne bagenda okulambula abamu ku baweebwa sente zino era abamu aboogeddeko ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo nga bano sente ezabaweebwa abamu bazigulamu ebisolo ebyokulundibwa gamba ngabo mutambuza dembe ente awamu nabo abagulamu ebijimusa bebaziza nnyo gavumenti olw'okubalowoozaako ne bagamba nti kaakano balina ekisuubi nti obulamu bwabwe bwa kukyuka.
3: Nze nakawumbira obina nga nkolanga sekuritale akolera ku kibiina kyaffe ekyabaliko obulemu ku mubiri bakijjula disabled Farmers Group and their families. Tuli wano tusisinkanyeeko olwaleero n'abakulu baffe abakulembeze bakama baffe abavudde ku disitulikiti nga twafuna ssente mu mwezi gwa May. Era ennimiro yaffe mwe tutegekera ebyaffe nga tukuŋŋaanye nga gurupu yaffe tetwateesa okugula ebijimusa. Era ebijimusa twabiteekako ennaku z'omwezi abiri mu May. Kaakati twebaza Katonda kubayo twafunyeyo ku nkuba era abasomesa bagenze okujja ng'ennimiro yaffe etambula bulungi. Twebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutulowoozaako ffe abalina obulemu
4: okulanga ssentebe w'ekibiina kyaffe ekyabaliko obulemu. Tweyanza nnyo gavumenti olw'okutuwa ssente zituyamba okwekulaakulanya tusobole onaffe okwejja mu bwavu. Ssente ezo twazifuna era nezituyamba ne tusimba omusiri gw'emmwanyi tukyali mutoototo naye nga gugenda kukula tusobole okuba nti naffe tweyamba okwekulaakulanya. Era tusaba bw'oba nga waliwo omukisa omulala n'okugaziya ku musiri gwaffe n'okugulabirira obulungi tubenga tuganyulwamu.
2: Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Kasagga Paulo asabye abantu bano abaliko obulemu abaweebwa ssente okufuba okulaba nga bongero zikozesa obulungi.
5: Kizudde nti abantu akasente baakafuna nga gavumenti bwe yali yakabasuza bulungi weewaawo mubeeramu obunafu wano nawali naye ng'ejje tubadde tutambula ttiimu y'abakugu nga kuliko abasawo ate n'abo abavunaanyizibwako mu Department ya Community tubawadde amagezi ag'enjawulo naddala abalunzi b'embizzi nti abamu tubasanze nga baagula embizzi nnyingi oboli awo ezibalemeredde okulabirira obulungi tubawadde amagezi.
2: Ye kansala akiikirira abaliko obulemu ku disitulikiti Namukuwaya Harriet alina amagezi g'awadde abo abasalawo okulunda b'omutambuza ddembe kubanga abamu ku bo basangiddwa nga babugayaalirira nga n'obumu tebulabika bulungi era nga waliwo n'obumu obulabiddwako nga obwoya bwabugwadda ku mubiri kwe kubaako amagezi g'abawa.
6: Oba mugatwala oba temukakola ki magezi n'embizi mwali zitunzi lwaki ne mufuna embizi nga mutute obudde bwammwe eyeggwako ey'olu yo oba mu semina ba seminari yo batera okuba ne ndye nnungi eyeggwako ne bamugigula kakadde nga mukakasiza nti yaggwako kulu nnungi lulyo lulungi because bw'oba onaalunda twayise n'omusawo ono omusawo wa district kati embizi ng'eno ne bw'onagireeta nga obuoya bufaanana bwe buti erina enjoka we n'ogiwa cacu w'oli omutabule gw'oŋŋambye era esigala ekola ki esigala tejja kunyirira olw'okuba nti projekiti ya group mwetaaga kuzaaza bwe mugabana.
2: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
1: Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono George William Elau alabudde abasunsuddwa okuvuganya ku bifo by'obwassentebe awamu n'obukulembeze bw'abakyala okugoberera amateeka agateereddwawo akakiiko k'ebyokulonda kubanga abamu batandise okukola kakuyege ekintu ekimenya amateeka. Ategeezezza nti mu bitundu eby'e Mukono kaweefube ono akyatambula bulungi nga batunuulidde okuwandiisa abantu abeegwanyiza ebifo bino abasukka mu 6-10.
7: Kampeini zitandika mande nga abiri era amaze okunominatinga agende alinde paka mande twa ate kampeini ziriwo za lujikuluji tukira omuntu ku omuntu si kubiyisa bivulu tukirira omuntu kwagala kusaba akaluluke oyo mubulire byogenda kolawo polisi twabagambye kyokola era kasaba kusanga ng'oyisa ekivulu bajja okukwata oba mmenye eteeka eyekubyokulonda buno bulu buno tewali kampeini za

Akayimba kakalifa aganaga kegenze maso kubanga damoko mongere mobenda gambye wuliriza nyo okuddamo kuddiramo gambye luimba lwakoleddwa kalifa aganaga nanyinole yenyine mulimu wizomanizo mulimu wininwaji mulimu edikenzo wamunere ribazo bebagenze maso kubanga baze muliimba luno wabula jebigweredde mu wiiki eno abantu bavumye kalifa aganaga ne baddanemu kati ne beewogoma nga bagenda maaso okubanga bamunenya okuddira oluyimba luno lwali womye ne luddanemu kati ne lwewogoma kyokka litaddemu ko abantu abalwonoonyo kamala okwabadde liripazi okugala ne Eddie Kenzo nga bangi ku bo bagamba nti wawuliriza oluyimba luno wizo yayimbye bulungi ddala omwana tiweninwaji aluyimbe n'alwogoloza bane kalifa ne bwe yalutuuseeko ye bwekwegamba naye mbwe ababiri bano balina engeje balwonoonyemuko ne bawula ddala nga wachamye okamala mongere mobendala simanyi obaba imbide dalabubi obasichonga bantu wabaina komparana wabulo kusakuliri pazo avude yoko na soboro kubanga atangaza kunsonge no nagamba abantu nga bavu

0: kerezi yonna ya kiragala atenge jude misoli nge chalo chonna kijogerako
1: checho chenyini bazoka ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri obe nkube etonye obo omusana gwase esanyu ya mirundi ebiri mukwano mumakungula tuje kutwala ebikola tubirise enteza fe tufunemu amata
0: jine misoli ja bazoka minene nnyo atenga nensa ubinzi tonyo efulu miaka wunga kasingo obulungi atenga kawumu guno omulundi ngenda kakasanti tutereka wakamale waka
1: yeee mukwano gwange sizo nieno nange ngenda kusimba bazoka
2: okufuna makungula gamanyi emisoli ejikubisamu emirundi ebiri empeke za kasoli ez'omutindo ogw'ekitalo ejigumira ekyeya ejigumira endwadde n'ebikoola ebirungi ennyo eby'ente simba ensigo ya kasoli ya bazuka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu nga kati esangibwa amaduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumpi
3: abasawo baffe tubeebaza nnyo olw'okubeeranga ku mwanjo mu lutalo lw'okulwanyisa ebola n'endwadde endala wabula mu kaweefube w'okutaasa obulamu bw'abalala tusaba mukulembeze nga kukuuma bulamu bwammwe temumala nga gakwata ku mulwadde butereevu ateeberezebwa oba gwe mulaba ng'alina obubonero okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo okusesema okuddukana obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo musawo tomanya omulwadde yandiba alina ebola era singa oteebereza nti omulwadde yandiba alina ebola goberera bino wammanga ekisooka omulwadde mwawule ku balwadde abalala bonna goberera emitendera egigobererwa mu kutangira n'okukomya ekirwadde yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde gamba nga giravuzi epuloni n'ebirala naba mu ngala akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitayiza oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egenda otukuuma nga tuli balamu bulungi jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa ebola n'endwadde endala enkambwe zonna obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu

0: ne jau radio budu ngeli kumpa we faba kule wele zo buganda na uganda yona wamuna kuchusa mlambu abantu nga ita mo program saye zenja ulo
1: yene radio yo chang unamu masaka yasinga yo bulungi
0: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kumpa kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuni enteka teke ya mtese za meme abantu mwaba gendo kuma ganyza bila uzo kusongeze nja ulo wamuni ukutumia kumantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuni t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenta ba radio budu na bauliza babu wa baby jaba kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano ni chibiba kaunilo vachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nyewo fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu at 25
2: wano kuradio budu
0: bulisa uwe tukebe

0: Charlie Composa, Jenna Manaka, Mose Munana, Nitsenda, Tanaka, Mose Tanya, Radio Woodo, Radio Monto, Wawli John, take a weekend sportsy, Nangas, Livia, Sabrina, Bolirunako, Ramukago, Kuvasa, Kumina Bidis, and Yeni, Pakasa, Wemo, and Bera Okonyonga, Togera Konsonga, Zebia Mizanyo, Eramukasera, Kanidachi, Kaziri, Kumina Mukaga, Ezake, Ganesa, we Kumine Bidi, Togans, Mukumulam, and Nimbagamba, and Tukomao, tugenda kwiranga tugenda kumpaka ezamu masaza ga Buganda 22 mukaga tutandisa omutendera ogwamba chide eyo kutano chitegeza tujja kuberanga tufundikira all round soke ya group stages then abajja kuberanga bau mulamuko wike jakubere then webanda umulamuko atetu kumione roundi yokuidi yokuwe nangate tofundikira group stages yemipire tan dango na koru walero amalirige gasinzo kuwe nangate galabiki demipire jizanyido na koru walero gemu ya sosewo na koru walero yabade mbakatige sazeri ya bufuma abade monsi kine saza elia jadonde ranga gemu ayo ibada kujisejo chibaita majo saza ground dango mpiro go leave free omsajo yagweta kasibante juliasi ya jiramude atenga first assistant abade omchalo yagweta babili mary second assistant abade omsajo yagweta mugalu aziz atenga fourth official abadom sajo yugweta lumala fadi weba tuibala mude game weyo egenzo kubina nge kome kireze weda chike chenda angabako za maliri agabada aga 0-0 anienga tuwa ganzo kujamu game weyo nga wotunu liye sazeri ya mfuma game jibali basimbe ukubina ngate baza nyamu mpake za masaga Buganda jukira bali wanendo kwa sports abrene chitofu bacha liye sazeri ya budu neliba kakana konga liba timpla utirefu ne goal yaliye mkubwere da bajukira bulonji nga goal sazeri ya wudu omusambi ogweta enyabu josefu yeye jiba tebeda then sazeri ya chadondo bo wotuna ya gemu jibali basimbe ukwiranga baza nyamu mpaka za masaza gabu ganda basi nkane sazeri ya buluori nibali kumane goli ya remu kubwere nga gol emu ya chadondo msajoy gubaita mumoli faizo yeye jiba tebeda bweto chadondo nibakulita no wonero wusatu na yenga gemu yona kuru walero egenzo kubera nge kome kereze weda chike chenda weba tionga bako za maliri agabada aga 0-0 game tebade nyangu ya dinaka muna akeda gala urenso nganti tuwa genzo kujijam chado nunga beta go genda no obone robusatu atenga nebu vuma babade beta go obone robusatu tuwa bagamba ntuo tunulida ama saza agam agaza njira kubizinga oyinzo gatu nulida angawe gajja kwawe tebitera kubera nga bitambula bulonji anayeka kutande ogende majo ogendo chalire sazeri asese wali kulutoboka gega mkwago ama timu gosubolo kubera ngo ogamba timu butuf ategajika ko abubanira busatu ngabali ewaka atenga siche choka ne obo tunulide ku masasa gali eno kulukalu agendo chalire kochi olewe wotalume no gwenguru kubera ngo jija ko bonero busatu jango chalire buddu agendo chalire chadondo agendo chalire sazeri yabuwe kula chitegeza timu mpaka eza masaza ga Buganda 22 mukaga ebimu kweryo ebisinzo kubera nga birabikiramu agega mukwaga matimu agali ewaka okubera nga gateka uko omutindo gwenjol aneyenga twagenza okujja mu game weyo ajukira nti amasaza gogombiriri gali mu kibinje kya Bulange ekibinje kyo mulimu kesazeri ya Buddu mulimu ko busuju buwe kula bululi chadondo nebuvuma era twagenze okujja mu game yona ko luwalero nga wotunulira esazeri ya buvuma ku kimeza abadde badwe mfe chokusatunga baina points mukaga nge mipira ena ajaribu akazanya ko badde bangude ke mpira jiba debiri nga tibadde nse game yona nga bakwidwe mpira jiba debiri nga batibe goals badde satunga batedwa mu goals zibadde satu then chadondo ku kimeza nga bani mfe chokuna nga baina points 5 nge mipira ena ajaribu akazanya ko sofa badde bangude ko game ebadde gado nze mpira jibadde biri ngaba kuidwa game ebadde ngaba tibe goals badde biri ngaba tibe goals azibadde biri kitegeza nti twaganza okujja mu game wenu ngama sasaga nogombiriri ebimu kwebyo ebizibye badde bayina ayengeri jiba conceding kama goal atengera yengeri yem ajibateba mukama goro bakirizo konsidinga atenga nabo asibe batebe ekiri yao agema sasa gano gombiriri era kya dondo agem je basembe okubera nga bazanya ne bawangula ku bulori abali bafuna obuwanguzi bwabwe obwasokera dramu mpaka ezamba sasa ga Buganda eza biri ya biri mukaga awotunulda kya dondo emipira na jade bakazanya jemba tegezako jukira nti game jebaso okwira nga bazanya na kuzumeza kuna sato mwezo gomu kago mwaka kwa bili ya bili mkago na kuloero mkaga bagula wimpa keweza masaga Buganda wali ku NTC Movende Stadium bali bachari debuwe kula jukira nti buwe kule viva defending champion bali basimbe okwira nga basto kira mchikopo chineno ni bakula amaliri gali ya gazuro zero then game jebademo okwira nga bazanya kumachi de yoku wili jukira nti chadondo basi nkane saza eri abudu amatimu ago gombiriri nebakola amaliri agali ya gagwal emu kwemu iranga game weyo yale kutisayo chochibaita Santana Playground jukina anti gwal yes sazeri ya chadondo omusambio gweta sakata wa enoka yeyajiba tebera tenga gwal emu yes sazeri ya abudu omusambio gweta Joseph Enyabu yeyajiba tebera wewa tunibakola amaliri agali ya gagwal emu kwemu then wotunulira chadondo game jibasi nkane sazeri ya abusuju yali majide yokusatu yeje na kuzume nsari tano mwezo gwa msambu omaka kwa bia bili mkaga lwari luna kuluwa sande abueto msuji ya wakakana ko neba timpla utelefu ne gol ya liemu kubwerele abueto game weyo neba jiruzi ngira dela utelefu then ye game endala jibasi nkane sazerio elia ululi nebali kakana ko nebali kuba ne gol ya liemu kubwerele baba den babi nkana ne sazeri ya buvuma buvuma agega mkwaga amasaza mumpaka ezomuru ndiguno agageza kubambi okubera nga ge kwanya kwanya mpola mpola ogeza kubera nga bate kauke mbele mkawefu wego balimu owo kwagala okubera nga bava mchibinja iranga uotunulida esazeri ya buvuma game jibaso kukubera nga basi nkane sazeri ya busuju ye game jibaso kiladira kukubera nga baza nyamu mpaka za masaza ga Uganda yeje na kuzo mwezi nga biri mulu mwezi gomu kaga omwaka gwa biri ya biri mukaga bali kukachindu stadium iranga game weyo yagendo kufundi kilwe dachike chenda nga balu zinga ne gol yaliemu kubwerele then kumachi day yokubiri wotunulide sazari nene ya buvuma game jibasi nkane sazeri ya buwekula angabali kumajo ground bava wuna ubwane robu sato baku babuwekula ne golu ya liemu kubwerele then game endela jibasi nkana kumachide yoku sato ele sazeri nene ya buvuma basi nkane sazeri ya buwekula sasa ground ya majo ne bawagula ne gozali bili kwemu ne batimple sazeri ya buwekula then game jade basi mba yukubela nga baza nya ajibasi nkane sazeri ya budu weba tunibaluzi nga chongero kula ganti wotu nulida esaza nga buvuma nga basu bolo kubena nga basi nkana esazeri ya buluri nibali jakobo nero busatu atenga siri erioka basi nkana ne defending champion yeso inzo gamba nti mukasera kano mpakata zindaba kubena nga ate bazi tambu za bulungi aliye sazeri eliyabu wekula na yenga buvuma ya sinka na defending champion namu kakana kona amu timpula ne gol ya liyamu kubwerele chongero kula ganti mpaka ezo mulu ndiguno zinzo utabe ila nyangu ya denakamu na kedagala atenga nohna kwa uwale roba sinka nye chadondo baso wado kubena nga bamu kutamalili ya ga 0-0 watunuri la buvumono nga tuza yoko mpaka za masaza ga Buganda za bili ya bili muetan gega mkwa ga masaza gali mumbera yoko wena nga begwa gika kubikondo juki nanti bali mchibinje cha masengere mwali mkobu wekula mwali mkoma okota mwali mkobu gerere jadondo mle mezi ne buvuma ere chibinje cho beba sembila dela wansi baku nganya points zali tan era mkasera kana wotunulida points buvuma zibalina bama la doku wena nga basinga points zibali baina mumpakeza msaga Buganda zabili ya bili mwetano atenga sibuvuma yeka angaga mkwaga msaga tuwa itulo ozanti tegaina nyocha amani tegasola kuwena nga gateka mumpaka zino tugendo kweka nga gega mkwaga masaza gageza kwa kuwena nga gateka uke mbera tega tuwa itusubilo kuwena nga gateka uke mbera nga gabuwekula nga gabululi nga gabulemezi amasaza nga kabula agega mkwago gama ogola agali mumbera eyo kubera ngate agewa gika kubikondo bwetyo buvuma wesobodo kubera ngefuna akamendo kalamba angekajja kusaza area cha dondo era mukasera kana wenchogera bako chimeza esaza lya buvuma basgado mfecha wecho kusatu baina points ziri musanvu then cha dondo bali mfecho kuna baina points ziri mukaga again endaleza nyidwa na kulwalero ebadde makati gasaza lya butambala babade babinka na butevu lesaza lya kochi eranga game yo nayo egenzo kwerange komekerezwe da chike chenda bako za malili agabadde ga 0-0 mbagamya tempira jona kulwalero tulabye nya malili eranga game yazanyidwa ko kisacho kibaita chibibi senior secondary school eranga game yoli from such gubaita chikabi Ronaldi ya jiramu the first assistant abado msajwe gubaita Bobo atenga second assistant ya msajwe gubaita Wembo Joseph kosane chomu hendo abado konga fourth official mweyo game na yenga tuwa genso kuja mwemu mweyo nga wotunulira esazeri ya Butambala game jeba semba yokubera nga baza nyamo mpaka eza masaza ga Buganda basa mbesazeri ya Bugerere iranga game weyo Butambala baju wangu ne goldzi zari biri kwemu iramu kubera nga bafu nobu wangu zobo nga babu jaku sazeri ya Bugerere game noti yali nyangu orenso nganti sazeri ya Bugerere ne gold jibafuna bajifuna game enatero kubera nga yekome kereza weda chike chenda oyinzo gamanti goli yali mukebi dumira orenso nganti mchisawi mwala bikira muke mipira jali ngebiri na geno kole kuno njereza neba ngama nti mpakeza masaga Buganda wali waka wukodio wajam kumuru ndi guno osoba lalaba team nga bali nga jibarumba team yobu nobwana buboro boy webalaba team bajirumba nyonga buka nyuka yoko mpira iratu walaba game weyo yabu gerere nesa zeli yabu Tambala baka nyuka yoko omupira jali mpira ebiri na ye Leafrich yakola omupira gwebali bagenze nago guyatuka kuguli gubate kama utesi na agusamba na agujako nabagamu gende maso Bugerere ne bateba gol aniera Butambala basi gara bakuli sende obonero usatu basi nka nyikochi nga yo game jia semba yo kubena nge zanya mumpake za masaga Buganda weekend yariye yagwa basi nka nakabula neba mkuba ne gol yariye mkuwerele kochi neba genda no obonero usatu aniyenga masaza gugombiri gali mchibinja echa muganzi rwaza muli muko Bugerere muli muko singo kochi maogola kabula then sazeri ya Butambala ilatu agezo kubira nga tuja mgemu ya wotunulida sazeri ya Butambala gega mkwa gamasa geto ya tutunulida nga gata ina nyochiri yao jiba genda kubira nga bateka umumpakeza msaga Bugande zomulundi guno kumbe bali beteka teka bulonji ilala bagenzo kuja mgemu nga kuchimeze mpire na jade baka zanya kwa sofa badu wangu deke mpia jiba desa tungabatu wanzo mpira guwade gumo angabati wali anibite ni angabati we goals bade tan angabati wedwa mgoals bade biri goldi difference ya goals satu angabaina points 10 then basinka nye coaching aboku chimeza baganzo kuja mgame weyo ngabatu de infecho kusatu nge mipire na jode waka zanya kwa sofa badu wangude kwa mpira guwade gumu ngabatu wanzi mpira jiba debiri angabaku widuwa mpira guwade gumu ngabatu we goals bade satu ngabatu wedwa mgoals ziba de satu ngabaina points za ziba de tano iranga watunulida esazeri ya Butambala emipire satu jade baka wangu lako sofa mumpakezo mulundi guno jukiranti game jibaso kukubera nga baza nya yaje na kuzomezi nga bili omwezo gomu kaga omaka kwa bia bili mkaga basi nga nesazeri ya maugula nibali kaka na kone bali kuba ne goli ya mkubere then game jibada mkubera nga te baza nya kumachi de yokubiri gemali ya gomulundi jukiranti game gemali ya gomulundi yogumu gebade bahina bali basi nga nesaza bali basi nkane sazeri ya Kabula wali kubachi juu la playground ni bako la mali ya gagwal emu kwe mchitegeza nti wo tunu uliye sazeri ya Butambala mipide hebi jodo wa sembi ukwina ngawesa nyamu mpakeza msaga Buganda jonda bado wa juangu de utirefu jukira nti Butambala basi nkana kaho kumachi de yoku satu basi nkana singo wali kuchibibi sindi ya secondary school stadium era game yon nibaji wangu la utirefu ne goli emu kubwerele then basi mbe yunga baku wabu gerere ne goals alibiri kwem aliye sazeri ya Butambala era nga ne game yona ko lwalero abaso bodo okubera nga te baju wangu I mean abaso bodo okubera nga bako za malili gabadde ga 0-0 nessa za area coach then wo tunulira coach mpaka ezo mulundi guno bambi basajja batubuli no mpaka bagazako kubera nga bateka okembera wotunulira kochono ku match day yokusatu basinkana maogola namukuba goli yali mukubwerere then wetudda yokemabega andoze yali match day yokubiri basinkana singo ndaba mukwate kyali kitakirizika amalili agali aga goli emukwem game je basoko okuzanya basinkana bugerere ndaba mukwata naye amaliga goal emukwem kitegeza nti coach kumulundi guno nabo bajaba mazeko wabanga yasinkana bugerere namukwata mina mujaka kabonero ati yakoma kwecho anasinkana singo namukwata namujaka kabonero anga mukosa miga goal emukwem then yakoma ao isaza neno game je basamba okubera nga bazanya ne bagenda nobonero usatu anga bujaka bula then game je debaka losing yali mahogola yabakakana ko naba kuba goal yali mukubere kitegeza nti coach abyonori kola anaye ate okumukuba n'ogenda n'obonero obusatu abyebimu ku ebyo ebibadde bikyali ebizibu alyesaza eryo erya coach sofa so good mu mpaka ez'omulundi guno gega mu kwaga amasaza agagezako okubeera ng'ate agateekawo k'embeera naye nga wotunuulira coach ono n'omwaka ogwaggwa gega mu kwaga amasaza agataali mangu yadde n'akamu n'akeddagala okuggyako obubonero obusatu bali mu kibinja ekyamuganzirwazi omwali singo kyaggwe mwali mukone kabula ne butambula ne mawogola era ng'ekibinja ekyo kooci bamanya mu fecero ekyokusatu ne points ezali 13 ng'emipiira 10 gye bazanya bamulako empiira gyali 3 badu ng'empiira gyali 4 baakuwa empiira gyali 3 baateba goals ali 9 baateebwamu goals zaali 12 ne bakuŋŋanya points zaabwe zaali 13 gemu gye basembyayo in fact ye yabatawanye nnyo ne bali mu soko kubera nga bagenda at least nga bokusatu abali bakoze obulungi kubanga ekibinja ekyamasengere eri akute ekife ekyokusatu yali bugerere bakuŋŋanya I mean yali bugerere ne points zaali 17 then ekibinja ekyabulange eri akute ekife ekyokusatu yali sese ne points zaali 18 bweto coach nesubwa omugisa ogogenda ku mutendo gwa quarter finals ng'owokusatu yali akoze obulungi naye nga bali bataddemu effort yonna ate ng'osuubira tine ku mulundi guno bagenze okujja nga si be banafu abali awo botasuubira kubeera ng'ate oteekawo ennyo embeera era nga mu kaseera kano ku kimeeza akagere ke bakoze amaliri aga 0-0 kitegeeza nti coach bagenze ku points ziri mukaaga bamaze okubeera nga bayisa bugerere n'essaza erya singo era nga mu kaseera kano butambala be bakyakulembedde ekibinja ekyo bagenze ku points ziri 11 ly'essaza erya butambala abakulembedde ekibinja ekyo ekyamuganzirwazza ekyewuunyisa butambala omwaka ogwaggwa geegamu kwaga amasaza gataali mu mbeera nnungi yadde n'akamu n'akeddagala naye ku mulundi guno bagezezzaako okubeera ng'ate bateekawo k'embeera era nga tusuubira nti tugenda kufundikira emipiira etaano egisooka egya group stage ezibutambala nga be bakulembedde ekimeezo ekyo tewakyaliwo kunaanya yadde oba ki era nga mu kaseera kano bakyali unbeaten tebannakubwa geemu yonna era bagenze okujja geemu eyo nga wotunulira agamu ku aga amasaza agabadde gakyali unbeaten agatanakubeera nga gakkiriza okukubwa geemu yonna libadde essaza erya kyaggwe essaza erya butambala then ng'ogasseeko n'essaza erya buddu geegamu ku aga amasaza agabadde gatanakkiriza kubeera nga galuuzinga geemu yonna nga tugenze okujja mu match day ey'okutaano naye nga essaza eryo erya butambala ne mu kaseera kano basigadde bakyali unbeaten katulinze abalala bagenda kuzanya lunaku lwa nkya ajjukira nti weekend eyaggwa twagenda okujja nga waliwo ka amasaza gali gakyalina 100% record nga gali tegannaluuzinga ogeza ng'essaza erya kyaggwe byabatabukako we bagenda sese n'amukuba omupiira mulamba n'akuwa gemu ye yasookera ddala then buddu bagenda yali busujju bagenda okujja mu gemu eyo nga nabo bakyalina 100% record we bagenda ebuweekula naye ne bamukuba omupiira mulamba kitegeeza nti agamu kwaga amasaza agamuladde okubeera nga galooza ku kintu kukubwa era agasigadde nga teganakirozaako ye buddu alyesaza erya butambala abakyali unbeaten mu kaseera kano kubakyaggwe baluuzinga ku sese so akati mukasera kana musagali abiri agatana kubera ngate agakirizo kuluzinga game yo nakati butambala sobodo kugera ngachikola ku match day yokutana nebuddu anasobola kubera ngachikola onako olwencha inze nawe na yenga agwegite mpira agwegizanyidwa onako olwalero ajibadde mpira ebiri na yenga jonaji genzo kubera ngajifundikire dachi kechenda abako za maliri agabadde aga 0-0 then onako olwencha era wali mpira minji ejigenda okubera nga jizanyibwa mu mpake za masaza ga Buganda era nga ejimu kweje mpira ejigenda okuzanyibwa esaze lya Buddu bagenda kuzanya esaze lya Busujju era nga game eyo egenda babira uli ku Sports Arena ekitovu bana Buddu mwena mubonji Buddu omwaka guno agrega mukwaga masaza agagazako okubera nga gateka okembera game gye basembe yo okubera nga bazanya ajukira nti omusambi ogweta Nicholas Jonga ye yalonde mwanga man of the match yatekawo omutindo gwali omulungi midfield wise na yamba kasa zeri ya Buddu ne bakuba buvuma ne goal yali mkubwerere omusambi ogweta Enyabu Joseph ye yabatebera goal ye aliye sazeri ya Buddu mukubera nga ba wangula game eyo kitegeza nti ba kulembera ne chimeza bagenda ku points 10 era bagenda kujja mu game yonga ku chimeza bebali wagulo anga balina points zabe 10 game pile na jibaka zanya ko sofa bangu de game bia jiri esatu badwenzo mpira guli guma amali lyago baga kula ne saze lya cha dondo gali ga goal emukwemu tebanna kuwa game yona batire goals bade 5 batire mu goals li 2 kitegeza nti ebimu kwa bi ebintu ebizibu ko kubera ngo sinkane saze lya Buddu noli teba muko goal iraga mkwaga masaza gali gabatebi ye muko osobola okubera ngo yogera ko sazeri ya bururi game je basoko okubera nga baza nye waka abaju wangu ne goal zali bili kwa mudhene cha dondo nga bakola miga goal emu kwe muna yenga wotunulira emipiri ebiri Buddu je basembi okubera nga baza nye mpake za masaga Buganda baba deba wangula atenga tebakiriza ku concedinga jukira nti bacha lebu wekula buwekula bambu kuba ne goli ile mkubwerere then game jibase mbayo aliyesaze lya Buvuma aliyabakuwa ne goal yaliye mkubwerere era atebakiriza kubera nga bako nsidinga tuja mgemu eyo nga wotunulira esaze lya Busujju kuchimeza bani fecho kubiri baina point ziri muenda nge mipira ena jibaka zanyako sofa bangu deke mpira jiri ya setu tibana kula maliri gona baku bidua game eriemo batewe go ziri nyia batewe duwa mgo ziri biri chite gazanti nebo Busujju siye mkwe gama saza agatero kukirizo kubera ngate agate watewa mko ama goals agari yao eranga game jibaka luzinga mpaka zomulundi guno jibase mbayo okubera nga baza nyesaze lya buwekula aliyaba kakanako neriba kuba game namba nebaluzinga ompira gwabo gwasokera dala mumpakeza masaga Buganda na yenge mipira esatu jebali basembye okubera nga baza nyabo Busujju bali bawangula buwanguzi jukira nti bacha zesaze lya Buvuma nebali kuba goli remu kubwerere tebakuma ku Buvuma nebachalira bululi no bati ndi gegendo kuba bali wali ku St. Lawrence Mijera Primary School Stadium game yo nebaji wangula ne goals ali bili kwem then Busujju basinkana cha dondo nga bali ewaka wali ku Kachindu Stadium era game yo nebaji wangula butelev ne goli remu kubwerere kitegeza nti mu kibinja achebalimu ejabulange Busujju bali bafuse ensonga mpaka ebasinkana buwekula nabagamba basajja mutambudde nnyo ndoza ke kasera ako kubera ngate muyimirira muko aliyesaze lya Busujju na yenga wotunulira Busujju ono no mwako ogwagwa mumpakeza masaza ga Buganda gega mkwaga masaza era gali gaino omutindo ogutagambi kajukira nti bali era mu kibinja kya Bulange omwali esaze lya Busiro mwali muko Buddu gomba sese then saze lya Bulori era nga ekibinja kya saze lya Bulori bakikulembera butevu ne points zaali 19 nga emipiira 10 boje bazanya Bangalore Campaign jali 5 badwenge na bakuwa mpira gwali gumo bati bago zaali 10 bati bwa mgo zaali 3 je then saze lya Busujju bamwe fechere ekyo kubiri ne points zaali 18 nga emipiira 10 je bazanya Bangalore Campaign 5 badwenge 3 bakuwa mpira jali 2 bati bago zaali 10 ne bati bwa mgozi zaali 8 sese bamwe fechere ekyo 3 gomba mu fechere ne points zari mwenda budu mchifecho kutanone ponto zari mwenda zenesa zari ya busiro bebase mbiladara wansi mchibinjejo ne ponto zari mwenda edanga gamu kwaga masaza gasingo kubena nga gata wanya nyio sazeri ya udu mwalimuke sazeri ya busuju jukira bagenda nebachala side yeyo na yere sazeri ya busuju liyaka kana liba jeko kubone robu satu soka tituli inze tulabe game jibagendo kubena nga baso kuchara waneno kusports arene chitofu tulabe songa nga yosigendo kubena nga te zita ambulira masaza kugombiri jukira kumulundi guri sazeri ya busuju bachale buvuma neba wangula no kuwangula ne goal yaliemu kubwerere aliyasazeri ya busuju anayenga buduwe bagenda yoku wachalira yabajako obonero bwali obusatu katulinze gonje bagenda okubera ngate abaza nye waka tulabe nsonga nga zigenda okubera ngate zitambulira amasaza gogombiriri nayenga tujja mu game weyo eriko okulya nokombe sowani kubanga sazeri ya busuju singa bawangula bajja kubera nga baddamu okukula embere ekibinja ne points zijja kubera 12 budu bajja kudda mfecho okubiri ne points zijja kubera 10 atenga budu singa bawangula bajja kubera nga bongedde okusekiwalinga n'okutangaza emikisa gyabwe ejo kubera nga bava mu kibinja ekye kyabulange basobola okubera nga bayitawo ogenda kumutendera oguddako kuba byemu kwebyo bye batunulidde obanga gw'obuddu omwaka ogwaggwa nga walemerera okubeera ng'ova mu kibinja omwali amasaza nga ga busujju gasese kitegeeza nti ku mulundi guno naddala ng'ekibinja ky'olimu abalimu si kwegamba nti be balyawo bakola obulungi nnyo kubanga ekibinja ekyo mulimu konesaza eritannaba kubeera nga lifuna yadde akabonero akamuwe kati lyesaza erya buluuli then weekula si be bali mu mbeera ennungi baina pointi zaabwe ziri nnya wotunuulira Kyaddondo balemeddwa okuwangula ku Buvuma baina pointi ziri mukaaga mu kaseera kano Buvuma baina pointi ziri 7 kitegeeza nti buddu nabo game gye bagenda okubeera nga bazanya olunaku olw'enkya bagyetaaga nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna tugenda okubeera nga tufundikira round yen y'emipiira etaano egya group stages nga be bakulembedde ekimeeza ate ng'osuubira nti baina points ziwirako kubanga womalirize mpira jirene jisoka etaano ng'olina points zo 13 ne wafunye points 22 awamu omugatte kiba kikuyamba okubeera ng'oyitawo ogenda kumutendera ogwa quarter finals wotunuulira busujju ono gegamu kwaga amasaza agayitawo omwaka ogwaga okubeera nga gagenda kumutendera ogwa quarter finals jukira nti basinkana essaza eryabuweekula lye eryabajjamu ku mugate gwa aggregate azali 2-1 ovanya okubeera nga amasaza gogombiriri gasoka ne gasinkana first leg enda kuzomba ezisari 28 omwezi gw'omwenda omwaka gwa 2025 bwetyo busujju ne baluuzinga ne gooli yali mukubwerere then game ey'okweddiŋŋana bwe basinkana buweekula ne bakola amaliri agalega gool emukwemu bwetyo buweekula ne bayitawo ku mugate gwa aggregate azali 2-1 then busujju tebasobola kubeera ng'ate beeyongerayo ku mutendera ogwaddako naye nga basobola okubeera nga bava mu kibinja ne bagenda ku mutindo gwa quarter finals kitegeeza nti baalozaako ku buwoomi obw'okubeera nga bava mu kibinja ne ku mulundi guno oyinza olowooza nti byemuko ebiruubiro bye balina n'okubeera nga bava mu kibinja ne bagenda ku quarter finals ne bava ne ku quarter finals ne bagenda mpaka ku mutendera oguddako lya saza erya busujju katulinze game eyo egenda kujoona ku olw'enkya saawa zigenda kubeera 10 era ojja kubeera ng'ogifuna ku mpewo za radio budde otamukede umal ajja kubeera nga 10 gikutuusaako butere anayenga nga tuvudde ku game weyo era onako olw'enkya waliyo ko empiira emirala egigenda okubeera nga gizanyibwa tugenda kubeera nga tulaba essaza erya Bulemeezi bagenda kyalira essaza erya Busiro waliko Trinity College Nabbingo then essaza erya Ssingo bagenda zanya essaza erya Bugerere Kabula bagenda zanya Mawogola ate nga Buloole bagenda kubbinkana n'essaza erya Buweekula ate nga essaza erya Gomba nabo bagenda kubeera mu Nsike n'essaza erya Kyaggwe mu game etagenda kubeera Nyangu yali n'akamu n'akeddagala wootunuulira musaza ogombiriri gali mu kibinja eky'amasengere mulimu k'essaza erya Kyaggwe Ssese Gomba kama ukota abosiro nebule mezi tuja mgemo yunge sozeri ya chagwe beba kulembeda chiminji tonde ponte ziri mwendange mipire na jibaka zanya koso fa bangu deke mpiajiri ya satu chibana dringa game yona baku idua game eriemo batiwe goal ziri nya batiwe udam goal ziri biri then ya sozeri ya sese mchifecho kweri baina ponte ziri msambu nga ben pire na jibaka zanya koso fa bangu deke mpiajiri ya biri badu enzo mpira gule gumo baku idua game eriemo batiwe goal ziri mkaga batiwe udam goal ziri satu then ya sozeri ya gomba kuchimeza bari mfecho kusatu baina ponte ziri msambu nga mipire na jibaka zanya koso fa bangu deke mpiajiri ya biri badu enzo mpira gule gumo baku idua game eriem batiwe goal ziri satu batiwe udam goal ziri biri watu nulida sazeri achagwe na kutegeza konti game jibasembe yo kubena nga baza nyamu mpaka zomuru ndiguno yali sese yabaka kanako neba timpula ne goal yali mkugwerere then sazeri gomba game jibasembe yo kubena nga baza nyamu mpaka zama sasa gabu ganda jukiranti baga na maso no kubena nga basi nkane sazeri ya bulemezi nibali kuba ne goal yali mkugwerere zempaka za masaza ga Buganda angezgeza ko kwiranga zitambula then wotunulira esazeri ya chagwe gega mukwaga matimu agaliga ino mutindo gutagambi kange mipira esatu jibali basambye jonda bali bawangula buwanguzi jukira anti bagenda oni basinka ne esazeri ya bulemezi ndi bali kwane goal zari biri gwe then chagwe bada mukau ne basinka na busiro ndi bamukwane goal yali mukubwerere nga go game jibaso ko kubera ngate baza nyamu mpakezo mulundi guno basinka na maokota ndi bamukubane goal yali mukubwerere iranga wotunulira saza eria gomba game mjibaka luzinga mpakeza msaga Buganda basi nkane saza eria maokota mu game etali nyangu yode naka muna kedegra yari mkone red cards ezawera urenso nganti batu kane ku extent omutenda suwe saza eria gomba msajo yagubaita Felix Sekabuza niba mwa red card na yenge mkwe biasi ngo kuweranga bire takafu ngano mgame weyo waliwe bintu webimu evidzenga bija mpakeza msaga Buganda chigambiwa ntine mgame weyo mwala bikira muke sazeri ya maukotanga mjisaye baina muka wa sambi kumina babiri chavira kaka chankalano akari ya kambanyo game weyo na yeda gomba bamara nibaruzinga kube sazeri ya maukota liyaba kubane gol yaliye mkubwerele katulinze game gendo kukwira ngeza njibona kurencha gomba budget aga singaba wangula baja kugena ko points kumi atecha gwe singaba wangula baja kukwira nga bagenze ko points zija kubera kumina biri katulinde tulabe mpira ngawe jigendo kubera ngate jita ambulo na kolencha na yenga watunulida mpaka za masaza ga Buganda nabategeza konti buwe kula weba defending champion basemba yo kwera nga bato la bili ya bili mwetano baku basingo ne goli ya limu kubwerele msambio kwa tatari mwa Alex ye ya jiba tebe na nayenga bali bato la chukopo cha wechaso kila dina mpaka za masaza ga Buganda then budu ba wangu de chukopo chine funde zikwira kwa jiri emirundi ya satu chibaso kila dina kwera nga bato la bacho ya mwaka kwa bili kumina mkaga kwa finals basi nkane sazeri ya gomba ni bakula maliri agalega goal mkwemo then we bagena mu penalties budu bafuna penalties zari mkaga gomba bafuna penalties zari tano then bada mkao ne batwala gwali mwaka gwa bili abili ngumunga baku babu wekula ne goal zari bili kubwerere omusambio gwata kavuma Marvin yabatibira ko goal no musajwe gwata Bruno Bunyaga anenda abatibira ko goal then basi mbo kubera nga batwala budu gwali mwaka gwa bili abili muena nga baku bachagwe ko finals ne goal yali mukubwerere omusajwe gwata walaga Mike ye yabatibira goal so ebimukwe bibainda nga mission bagala kutola chikopo cha kuna mpaka za masaza ga Buganda then yonga tuvudde yoko nabategeza konti omutende sewe gweta mwale bie kwanso yama zedo kwira nga afuna omulimo kukalabwe ya express osobola kwira ngo jita mukwano gwa banji erango mutende sewe gweta mwale bie kwanso atende sewe kumatimu za genjal tumujukira nga atenika club ya KSSA club ya sports club vira tumujukira ku Victoria University kosane ku timu yafe ya Uganda Cranes ubane ku timu yafe ya Uganda yaba na bali wansiwe miaka makumi yabiri yari abatende se koko ya mutende soe gweta mwole bie kwansu na yenga abadama za kabanga bambi msajja watunga taina mulimo jukira anti ya vago club ya sports club vira season ya bili ya bili wena bili ya bili mwetan ngemazo kuwera nge ukome kerezi wana ulikati abadeta dangamu kuwera nga afuna omulimu ewantu walala wonna mpaka wazo kubera nga tinka club ya Express eranga mukasera kano boba tense do kubera nga bete kira tekra season ya 2 ya 2 mukaga 2 2 musamvu moko jaku team wen adide mubigero mutendo sio kubaita jime chintu yamale do kubeda nga tambla ogenda kuklabu weyo ya URA na yenga mamu kwa abo abagenda kubeda aba miyokabi na doa kuklabu ya Express kuliko msajoy kubaita Edward Kaziba atendo na ye abatama zaka banga angata ina mulimu buchangava kuklabu weyo ya Sports Club Vira Katubali hise tulabe chi chibagenda kubeda nga batika kuklabu ya Express Renzo Nganti Club weyo Susan ya gwagega mkwa gama team agata akula buluji nyo chili yao na damu liji ya fi Uganda yoku ntike ya start time was Uganda Premier League katulinze tulabe mwole vye kwanso chicha agenda kubeda nga tekao niyebi mkwe vya subiza kwe kubeda nga agenda kubeda nga tre bakulira wamo no kubeda nga bazimba team no kubeda kuna wenjao webaji tuusa na yenga Uyinzo gamanti klabu ya jitegera bulonji kwa mjengu myebili. Yomu kwa abu. Bali wa sambi deko klabu weyo. Ya Express. Then. Watunulia ne klabu weyo. Jibaita AFC Leopards. Kufira kwa limugwangiri ya Kenya. Bawa zo kuinanga basa ininga goalkeeper Munansi. We guangiri ya Feria Uganda. Msajo kweta Tomu Ikara. Bamu jo klabu ya Ball. Na yenga bagansi okumutu wala. Angaba mudi za mubigere vya goalkeeper Munansi we guangali ya Uganda msajo gweta gweta Cleo Chelsea Setuba yatambula muko okubera nga vau klabu yunga yakabasambira season ya linge na yanga uotunulira muko yubi ba msubira kwekubera nga agenda kugata ko timu en bagala kutuwa chikopa chaliji bama za kompye miaka kabiri munana nga tebachituwa langane season ya gwabambi kusaidi yawe biale mira watono ye timu weyo jibaita AFC Leopards abama zo kubira ngate basa iningo msambyoyo gubaita Tom Ikara abamjo klub ya Bull tenga Bull abate tajua angalide kubanga deni ya kuma usezoni ya gwanga vamo gwangri ya Ethiopia ilanda abasambili mpira abili mwetan na kuma clean sheet sezali kuminabili asambile kuma team za Genjol cases ya abasambila ko police ya abasambila ko then waliwonde timu kufira kwa li Ginger SS then klub ya Mbarara City na uya basambila ko kaka pira kati mkasera kana genza ku klub weyo jibaita AFC Leopard tulinze tulabe chicha agenda okubera nga ateka osia muna Uganda ikaji sambira jebali bagaza kukwira nga baku wasakanya nsonga neta deola wanga alisa ideo bamja club weyo ya Vipers katulinze netomu Ikara tulabe kuba team ya galatola chikopa chali jingane season ya yagwa bali mirirwa watono andoza club weyo jibaita gomahia ya basinga kwa just points zari inga tano ngena kubera nga mpumula mkatono nkuleko sente zaba kama bange Tovak Radio Budu Radio Monto wabulijo
1: Buy it now special. Check under the crown. Dial star 144 star 26 hash or scan the QR code for a chance to win prizes. You can also predict the final correct scores of the games and win goodies. The more you predict correctly, the more points you earn for a chance to win. Now special is the official beer of the FIFA World Cup 2026.
2: Alcohol isn't for sale to persons under 18. Please drink responsibly. This promotional competition has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
3: Na fune chijimu sacha budu organiki fertilizer osilike guomulimi we mwani emboga butunda nyanya ebitoke nebili mebilala chijimu sacha budu organiki fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho chechiko makukujimu sabi merabiyoka wabula nukudaburu letaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okwete orore gwanga okumanyevi singa o wakunoti musamvu noti musamvu chenda munana chinana muenda atanu mutano Budu Organic Fertilizer Chikole Wabarona Agro Business Center SMC Limited Abasangi Wekabari Bugonzi
4: They say time flies when you're having fun Well, that's by design Club is brewed longer to be great tasting We take our time so you savor yours With a taste so refreshing It's no wonder you're immersed in it Now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
5: Nga Uganda, ekyagenda mu maaso n'okumegana n'ekirwadde ky'Ebola, ekitongole ky'ebyobulamu kijjukiza buli muntu nti obuweereza obulala obw'ebyobulamu omuli obwa TB, omusujja gw'ensiri, okwetangira obulwadde bwa mukenenya, okwekebeza wamu n'okujjanjabwa, kw'oteeka n'obuweereza obulala bukyaliyo mu malwaliro gonna okwetooloola eggwanga. Kale singa obeera tewawulira bulungi, tolonzalonza, kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi, okeberebwe era ojjanjabwe abasawo abakugu. we wali nyo kwe janjaba awatali magezi gamu kugu bobele obadde kudagala lya TB malaria obango janjaba mukenenya genda mumaso ngomire dagala lyo nga bobele ogambiddwa abasawo era goberera na appointments ezibera zikuweereddwa abasawo amalwaliro gaffe gonna gakyakola nga bulijjo kale wekuma ekirwadde ky'Ebola era ofeeyo nnyo ku bulamu bwo kino kitwale nga kikulu weewale nnyo okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya jjukira nnyo okwebaka mu katimba k'ensiri okwetangira ensiri okukuluma era singa obeera ofunye obulwadde bw'omusujja yanguwa olaba omusawo obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu
6: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyuvu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampulizganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima loruna kururamba, nga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, buli runaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulula omulilo kukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
7: MTN
6: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
8: Uliniza Weekend Sports Ebyemizanyo Weekend Sports Sport. Wano ku Radio Buddu Radio yomuntu wa bulijjo

0: Nanga ziko ne sawa emu anenga nyongere kubaza kugoina je komide ku radio budu nenga ntimnango kula chama nyo manager Benja wa DFC yonkubaza konyo we bali kuberanga to uliriza waswa Yusuf ebukakata kunya naye nkubaza konyo DJ Pafra Banks naye nkubaza konyo we bali kuberanga te we komira ku radio budu radio monto wa bulijo then nabategeza kone bagamba nti sawa zigenda kubera mukageze kiro chona ku lwaliro tugenda kubera nga tufuna game yokulwanira ekifo ekyokusatu makati ga timu yegwanga erya Bufalansa then ne timu yegwanga erya Bungereza osobola okubera nga te ogiyite ya best losers nga wegenda okubera nga te tambula jugira nti timu yegwanga erya Bungereza bajibwa mu timu yegwanga erya Argentina ku mutendo gwa semifinals nge bakuba ne goals alibiri kwemu omusambi ogweta Enzo Fernandez yatebera Argentina mu dakika ekyana mu etano n'omusambi ogweta Javier Martinez anena abatibira kogolo mudachi keche na mwebiringa goal emu ya timu yegwanga ya Bungereza omusambi ogwata Anthony Gordoni ya jibatibira mudachi ika yali ya tano mutano then Bungereza abeba soka yu na iba alimiriru kubira nga baku watenda chikeche na mweta Argentina anegenda kwa finals then Bungereza abagenda kuzanyanga wala niyafecha kusatu then timu yegwanga ya Bufaransa na uba alimiriru kubira nga baita kumutino kwa semifinals timu yegwanga ya Spain yebaja munge bakube dachi kachenda anego zali bile kubire nga goals ebile za Spain omusambio gweta Oyarzabal ya batibira goleri ya penalti mudachi kea bili mwebili then omusambio gweta Pedro Polo anena batibira kogolo mudachi kea chanu momu nana bweto Spain anegenda kwa finals then France anibali melelo ukubena nga bagenda kati onako uluwalero bagenda kuluwa ni achifo chaku sato makati gama timu za gugombiri ni timu ya guangiri ya Bufaransa gwemupira ogusemba ogomu tende soe gweta Didier Deschamps badama za kabanga nga batende kakapira mwju kila ya basambira kapira kumpia mpira jaringa chukumi mwesatu then mubutende si abadi ya kabatende ke mpira nga jiri abadi mubutende si nga yakatende katimu eno kumpia mpira nga chukumi chana musamvu ya mutende suwe gweta desha na inga gemu ya uruko mekerezi we mirimoje netimye guangiri ya Bufaransa jigena kuwe nga jukumi yao irango mutende si gweta Zinedine Yazdez dani yomu kwa batunuri dua okubera nga te bamu diramu vikere na yenga watunuri rama teams kano gombiriri game jibasemba yokubera nga besi nkana yali World Cup wa bili ya bili mwebili gwari mutende ya guakota finals France basi nkana Bungereza ni bamukuba ne goals ali biri kwemo omusambi ogweta Toshmeni yabatebira goal mudachi ke 10 omusambi Gild omusambi ogweta Olivier Jonathan Giroud yabatebira ko goal mudachi ke 7 nga goal emu ya timu yegwanga ya Bungereza omusambi ogweta Harry Kane yajibatebira mudachi ke ya 5 mwenya bweto France ne beyongere yatinga timu yegwanga ya Bungereza atebaso akubera nga beyongera yo Bungereza basi mbo kufuna obwanguzi ko timu yegwanga ya Bufaransa yali game ya mkwano yaje mwaka gwa 2015 bao wangula ne goals zali biri kuwelele Wayne Macaroni yomu kwa yabatibira kogoro no msajo yigweta Deli Ali anena batibira kogoro mudachi ke ya satumuwa muenda Bungereza nibafu no wangu zina yenga watu ya timu ya guangiri ya Bungereza beta agabambi basajia batu atiristo kumaria mfecho kusatu kubanga watu nolida emiru ndiyebili jade wa sembio kubena nga baza nyia angabaru wani fecho kusatu yali World Cup wa 2018 irate basa wa kubena nga baku atechifecho biage ndo kubena nga biko mekerezewa angabaku atechifecho ali echokuna ya timu ya guangiri ya Bungereza Renzo Nganti Berijam ya baka kana kone bakwa goals zali biri kuwelele then mwaka gwa kwenda mchenda irate basa wa kubena nga baku atechifecho kusatu bali merido irane baku atechifecho ali echokuna atenga basa mbo kwenda nga batu alechiko pecho World Cup gwali mwaka gwa kwenda nda mwaka mwaka bagenda zanya France uyenzo gamante echikopo chinen boba chitegera bulungi baka marida amuchifo ekyokusatu jukira mwaka gwa 2019 mukaga abamye fechere ekyokusatu rukwenda mwata no munana abamye fechere ekyokusatu World Cup wa 2022 mwebiri bagenda ku finals timu ya guanga ilia Argentina nieba kuba biri kumina mnana bariba champion biri mukaga bage na mpaka kwa finals jibaru zingira ya timu ya guanga ilia Bufaransa katulinzo na kwa yunga bucha tulabe niya gendo ukubena nga tem Marian Shifo chokusatu Silvia Sabrina Gimanya obade mwe za mlonjo kuveri jetu watani kidendo kutusa mkasera kano kwa galiza weekend nonji tova kuredio budu Radio Monto uwa ulijo Dembe Davis zo kubena nga te kutusa kambo ya Uganda tova kuyo monto wabulicho
1: Weekend Sports Weekend Sports Evya lero webi tuwe bigenza tuninga nolo mkagulu ja Uyo yabade Weekend Sports Weekend Sports Wano Radio Vudu Radio yomuntu wabulicho Esawa Wano Radio Vudu

0: Nange bwe ntyo.
1: Nagera Daudi nga bwijjo ekyaba nala mobile mapen.
0: Otyo.
1: Tugera konga tu.
0: Dala.
1: Atenga chino kumanya ko kubo zivali.
0: Ye papa. Amina.
1: Ataya tumira ko mobile pro.
0: Gera maso.
1: Nkwagala nnyo.
0: Yeeey.
1: Oli professionalism. Nyo ku radio buddo recto moto wa bulijjo.
0: Amina tata.
1: Na Daudi Shabata ku mobile pani.
0: Yes sibu.
1: Nga bulijjo.
0: Okay. Ikali tata chakabinya abantu bekyabadaza bagame tubatumide ko nyeo. Nenga okujukiza abantu bebijaba olunaku lwanja. Tugenda kubeera awo timu ya radio buddo yonna. Ebijaguzo baffe b'emyaka 2-5 nga tubaweereza tubitandikiddayo ebijaba asa abantu b'ebijaba n'ebitundu ebirinaanyeewo affe ne tubeerawo ebijaba mu tawuni awo ensonga ezigera obanga zitambula ttiimu yonna egenda kwebasalako mbagambye nze bwe tugenda mu mupiira ngenda bba ku magolo 15 ttiimu y'ebijaba so mubeere nga mwetegese simanyi ba mugolo munateka mbakipa bana kubanza we mulaba nga nyingidde bwe nti problem egena bela problem yenyini nyini problem denga bijabo na ku range fedda tukola kupera out team ready budi fedda tukola kupera au atenso ngazi baka stab ya maidadi sana nga tunja kusemia kabiri mwe tano ija mtu pera ofe natu nyumirwe ibirabo binji nyebe gino kupata nga biga buwa tugena kupare vito mikino banga bigena maso binji nyo aso fedda tubire yo mgana wangi ready budi lo
2: ready budu
0: wanji
2: Ambo DJ Mepova ni kuweze Gwanga.
0: Nao kujia uko mirako.
2: Anta amanya ni doku. Kwa asa nukage robu tunganua ni semba vure robu tapuri. Zembele kunga antungu ze anku ate nkwa gara nyo.
0: Amina.
2: Anta asoke nkwa ni kuhone sepi kwa ratu mrede anu erobu erobu so. Anani anu erobu so ya kwa gara nyo. Mwadu huwa ase no.
0: Dala.
2: Anta nkwa ni kuka ima sati kwa ratu mrede kayunga mkabari. Natasa yuge, natasa yuge nakatete kwa ndaka vijifutana nekwa
0: hali. Okay, chia kabijo kula chama jo kubango jie kumideke yo mtu wabuli jio. Ready ya budalo? Wanji.
3: Vijeme.

0: Nenyizo kubela wano nga neyo gezanga na mutemuli yonga mwebase nga mwetege kete kubela nakani nakani ebijaba nga mwegeze debijaba nga nse neyo gezanga mutemuli yeyo mumbuli yobate muli yoba nange nange ngende nebake sisumangi ya mwoto kangatuge ndebijaba nandi vereno nga namwe kenyini nyini temuli yoyo yabagi mumbuli le mamba jenari deche kote bange gende la buwelele
1: wanji
0: wetuli oli nabinene nabinene masaka kwe mli baba
2: uli ne mami ya uli
0: he mami mami mzuku se
2: papari
0: taina buzibu Patriki
2: evo
0: tonde kao baba nange inti amu patu shigezi ne patu penna tuwari ya daso wala kumkuma ku
2: baba
0: baba iwe
2: yugu
0: hati mbonu kayo taka gamba
2: mbetu wako
0: banzo gambe iwe
2: hati mbetu wako
0: netu waka banzo jitero mjere banzo jitero mjere
2: mbetu
0: okunoha
2: okunu musisiyo okunu kata mchukumcho katumu kabari
0: bariokwe bariokwe Oriyo, bwana, oriyo.
2: Indiyo.
0: Hati mbwenu, abantu bitu. Abantu bitu. Baragamba chi, nja kutabule nimi mwe.
2: Ina uzivuku ya iwe.
0: Agaya. Ndeka ase mama, tiku wango, njija wakarinda, minyira tata mbaku, nzi. Ndekari.
2: Iwe chechiriwo
0: tewali chechiriwo oli sabo yogero lugano le
2: denye jeba
0: kale sabo nawe jemali
2: kale so
0: anyono
2: no langa singa vi ni mchibuna kala sabe me chito
0: eh obado ya gala kuba limi ruange
2: ah boze kiswahili na kituba
0: unajua kiswahili kabisa
2: najua kiswahili tu
0: kasi kabisa nachijua
2: kabisa sana
0: yes, ya
2: buli mbo.
0: Twendele zibazibazu chigami chiswahili uza sasa.
2: Habari.
0: Mzuri, habari za kwako.
2: Nasikia.
0: Sada, sande kwa kusikiliza.
2: Uliswahili, dunusovia.
0: Iko mfibyo?
2: Uliswahili.
0: Hey.
2: Dunusovia.
0: Atenu kusovira china hawe. Today mulswahili, mbade sumuru day.
2: Nagata pigja kumuri, mulswahili jatulewa.
0: Toma nyindi okuja wano nasokera maji. Tabo. Wanjisibu.
2: Nkunyumizaje.
0: Aha.
2: Ndinara kugururu buno wero siwa ndi kusenga na kapezi.
0: Eh.
2: Nabadde kule joku gondoleyo.
0: Ehe.
2: Bandeyo.
0: Eh.
2: Bazo mwanu mtoba mitalu kyamu.
0: Aha.
2: Wero siwa sasa.
0: Eh.
2: Na ila nayo kunkenke kujele pali.
0: Bwe omungenge buli mukaluru.
2: Hati tuwa simbu de kombo wano
0: ii
2: nukuliko nukongi kukwala wuuu ii wakamba
0: ii yaba de kombo yaga ii yadala
2: hakati
0: ii
2: ito senda nebele vlanga
0: ii
2: waliyo mwaga mitachifungi pole
0: ii
2: avulansa vila nyongela mwengala binze nongi nzina
0: ii mwengala zina
2: zina
0: kati obedo bade tona zina amyadde
2: kati tente bulo te kamtiru
0: eh koyagala
2: yenjagala
0: bode bogambi
2: kwendi
0: kaka kaho thank you and welcome go